0: 6 years old ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
1: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Good morning!
4: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
6: Kasangga at Kalusugan!
4: Coming up next!
6: Coming up next!
4: Coming up next!
7: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala,
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
9: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
10: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
11: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
12: Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
13: Engimar Camonias.
14: Engimar Camonias.
15: Camonias. Camonias.
16: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: kasanggah at kalusugan.
1: Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
2: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
3: Kasangga at kalusugan, kakiiwan. Kasangga at kalusugan.
4: Good morning!
5: Magandang umaga!
4: Magandang umaga!
5: Ito na ang inyong kasangga at kalusugan.
2: Kasangga at kalusugan.
5: NG Mark Ammonias.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa ating mga taga-subaybay, yung ating mga minamahal na mga suki, good morning! Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Saan man po tayo naroroon sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang ito. Ang programa po natin ay hatid sa inyo ng Jamar Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik dito sa ating mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po ang mga kasangga nating nakikinig? Mga parents natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Yung ating mga kasangga sa bahaging ito ng Luzon. Ito po sa bahagi ng Calabarzon, Memarupa. Dito sa bahagi ng Camaynilaan, Kalakhang North Luzon. At siyempre naman dito sa ating lugar sa Bicol Region, Visayas Region at sa bahagi ng Kalakhang Mindanao.
1: Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat, mga parents kong minamahal, sa ating mga nanay na talaga namang patuloy na nagmamar cafe at nagmamar choco, ang kanilang paboritong kape at inuming tsokolate. Marami pong salamat sa inyo at hindi po tayo nagkamali ng mga iniinom sa umaga sapagkat yan po ay dekalidad, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Tunay naman pong mahusay ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated sa pamagitan ng mga herbal extract, mga parents kong minamahal.
2: Correct!
0: Lagi nating tatandaan, mga kasangga, alaga ng Jamar Herbs Incorporated ng management ang mga sangkap ng mga produktong binibili po natin araw-araw dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Good morning sa ating mga minamahal na mga senior citizen, mga nanay, mga tatay, siyempre sa ating mga lolo't mga lola, sa mga tito, mga tita, good morning. Welcome po sa ating programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yan po ang nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan naman sa mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
1: Good morning! Good morning!
0: Ano nga ba yung mga produkto natin, mga parents kong minamahal? Palagay ko po naman alam na alam po natin yan sapagkat yan po yung isinasali natin sa ating papromo, ang Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Season 4 na po yan, mga kasangga nating nakikinig.
3: Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4.
0: Yan po kayo pwedeng manalo ng maraming pambili ng produktong Mark Cafe at Mark Choco. Isama natin ang Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ang mga produkto po natin para sa kalaman ng ating mga kasangga, mga tagapakinig, ito pong kauna-unahan nating produkto, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Tapos itong ating isang masarap pa rin, ang kaping bigas, ang Mark Cafe with brown rice extract na sinamahan ng maraming herbal extract. Yon, mga parents kong minamahal, ha? At ito pong isang produkto natin, ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Tapos itong ating mahusay pa rin produkto, ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, ang pinagsama-samang mga extract ng prutas, mga parents kong minamahal. Piling-pili po yan, ha? At mayroon pa tayo, mga parents kong minamahal, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement na nagkakaubusan sa merkado dahil napatunayan ang kanyang kahusayan sa pagpapalusog ng ating mga parents sapagkat nariyan ang mga pinagsamasamang napakahuhusay na mga herbal extract mga parents kong minamahal. Mga subok na ika nga at talagang napatunayan na yan po ay mabisa kaya mabili ang ating Marcapsule sapagkat unang-una hindi lamang sa effective kundi mura po yung benta ng ating Marcapsule sa merkado sapagkat yan po ay handog ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Parang yung management ay nagmamalasakit lamang sa ating mga parents sapagkat unang-una po ang isang capsule niyan, 25 pesos, pero magkano po niyo nabibili? 12.50 or 13 pesos sa mga drugstore. Ano? Kasi po mga parents kang minamahal, ang hangarin po natin, kayo po ay lahat ay maka-avail ng ganitong klaseng kapsula. Ano po? Sa drugstore po natin pwedeng mabili yan. Ano? Tapos mayroon tayong produktong itong ating Mark Stevia Alternative Sweetener. Baka makalimutan po natin yung ating pampatamis without worries. Ano? Tapos ang produkto rin natin mga kasangga, ay ito pong isang produkto, bagamat minimemorya ko po yung mga produkto eh. Wala akong kopyang hawak dito eh. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ito pong vitamin C, ito po'y puro 500 mg kasama ang 10 mg naman na zinc mga parents kong minamal. Yung po bagang sabi nga, single mineral po ito. Ito po ay ginamit nung panahon ng COVID-19. Yung pong mga ganyang klaseng single mineral kasama ang vitamin C. Ano? Kaya napakahusay po niyan mga kasangga. Ano? Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ha? Or with zinc, ascorbic acid mga parents kong minamahal. With sodium ascorbate. Ha? Mga kasangga. Ano? Then isa pa, ano pa yung produkto natin mga kasangga? Baka malimutan po natin. Eh, hanapin ang ating mga parents. Ano? Ito pong Mark Up Capsule Herbal Food Supplement with Sopalmeto. Yan po naman ang iniinom palagi ng ating mga parents na nagkakaproblema or nagpapalusog ng kanilang prostate. Pati po naman sa babae na umiilag sa ating polycystic ovary syndrome. O ipong PCOS po yun mga parents ko. Sapagkat may Sopalmeto tayo, so makakatulong po sa atin yan mga kasangga. At hindi lamang po Sopalmeto, maraming ibang ingredients po ang ating Markup Capsule. Ano? Tapos, huli na ba ito? Yung ating produktong, naku, in-improve na po ulit yung ating gandang natural. Naku, matutuwa nito yung mga kasangga natin sa Kalawag, Quezon, honey. Sino nga ba yung ating paborito itong gandang natural, honey? Ito po yung sabon, ha? Gandang natural, GN, gandang natural. Tatlong klase po ito, ha? Ito po ay may kasangkap na vitamin E. Maganda po yung sabon ha. Sabihin lang natin sa mga drugstore, bibili kayo ng sabong gandang natural. Ano? GN. Ha? Gandang natural po mga kasangga. May orange papaya. Ang ganda ng orange papaya ha. Ang ganda ng ano niya ha. Ang ganda ng pagkakagawa po ng sabon. Wow! Sana may TV ano. May television para nakikita ng ating mga parents. Ang ganda ng sabon ha. Mga nanay ko nakikinig, subukan po nating bumili nito. Tatlong klase ang bilhin natin ha. Yung pong orange, yung pong green papaya, tapos yung pong isa, yung germ fighting action, ha? Gandang natural, guava. At hindi na po natin ginawang marble kasi po pag marble, napag-aralan po natin na medyo nawawala po yung ano eh, yung ang tawag dito parang nakupas yahan eh. Kaya ang ginawa natin, pinuro na po natin para purong-puro naman yung gamit ng ating mga parents, ha? Maganda po yung ano, pang-alipunga daw yun, ano? Mga kati-kati, yung germ fighting action, ano? Yung ating isang gandang natural na, guava with neem plant extract. Opo, tsaka green papaya, yung hilaw na papaya. Maganda rin po yung sabon, ha? Talaga namang, ganda na pagkakagawa ng sabon natin, ha? Alam nyo, para makatipid mga parents kang minamahal, hati-hatiin ninyo pagkay nakabili sa isang piraso. Ano, hati-hatiin po natin. At para sabi nga ay gustong makatipid ng ating mga parents. Ano po? So yun po ang ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang sulok ng ating lugar. Good morning po sa ating mga kasangga. Sa mga gustong mag-message sa ating numerong 0918277788 at 0933214528. Pwede na po kayong tumawag. Pwede kayong magminsahe, ha? Yang numero pong yan, tandaan po natin, 0933-214-5288. Ulitin ko po, ha, 0933-214-5288 at 0918-277-7788, ha. Pwede kayong tumawag, pwede kayong sabi nga mag-minsahe at pwede ko kayong tawagan para po naman sa akin po yung yung bayad nung nung pagtawag, ha, ni. Di bali po sa ating mga kasangga, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo po'y babalik pagkalipas po ng ilang paalala sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
3: Jmar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Ingimar Camonias.
4: Ingimar Camonias.
3: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Ingimar Camonias. Ingimar Camonias.

0: magulang. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay laging mag-ingat ha, sa inyong mga patutunguhan. At syempre yung ating mga parents na bumabiyahe ngayon, mag-ingat po tayo. Kayo po ay laging nasa lansangan, hani. Ay dapat lagi tayong magbaon ng napakahabang pasinsya o isang sapong pasinsya. Dagdagan na ninyo kapagkat parami po ng parami ang sasakyan, mga kasanggano. Parami ng parami ang nagkakaroon ng sasakyan, kaya ang gulo na sa karusada ngayon, ha. Kailangan po'y mag-ingat palagi tayo. Mas lamang po ang nag-iingat, mga parents ko. Bagamat hindi po nag-iingat yung iba, eh di sila po may kasalanan. Wala kayong kasalanan doon, ano? Kaya wag naman sanang ma-involve tayo dyan sa mga ganyan. Ano po? Dyan sa mga, sabi nga, sabitan na sasakyan. Yung bagang ikaw ay biglang sisingitan sa unahan ng single na motor, eh pag na-out balance, tatamaan ang ating sasakyan. Ano po? Parang anong nangyayari po, eh damay po ay nananagot din yung may sasakyan, yung may four wheels. Ano po? Yung mga motor na mga pasaway ang mga driver. Ano? Yung sinasabi nilang kamuti driver. Yan, ha? Mga kamuti, ha? Kaya dapat tayo po mag-ingat sa mga kamuti drivers, ano? At yan po ang usong-usong ngayon, ha, na tawag nila doon sa mga taong walang disiplina, ha, sa pagmamaneho. So wag na po tayong sumali doon. Tayo po ay magpakabuti, ano? Ay tayo po ay it was 1995, mga parents ko, ay tayo pinagmamaneho na, ano. Pero sa awa po ng Diyos, dahil tayo po ay marunong magpasinsya dyan sa mga pasaway, ay hindi po tayo nasasabit sa mga ganyan. Nag-iingat din po tayo palagi, mga parents ko, ano. Mahirap din naman yung padalos-dalos po eh. Kaya mas magandang nakaka-uwi tayo ng walang problema sa ating mga tahanan. Mag-ingat po tayo, mga parents ko. At sa mga oras pong ito, tayo'y alam ko pong kayo'y humihigop ng masarap na produkto natin. Ang produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract. Bagamat yan po na may proven na ano, eh atin pong ituloy-tuloy ang pagkonsumo niyan sapagkat wala namang ibang pinakamahusay na kaping may herbs dito sa ating bansang Pilipinas. Para sa akin, ay ito pong produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sapagkat kung maalala po natin, ito po ay ginawa para sa ating mga parents ng libre nung una. Kasi pinatitikim po yan sapagkat ayaw po natin ng kaping mataas sa caffeine content. Ayaw namin ng strong coffee, ha? Ayaw namin ng kaping pag ininom mo, ikaw ay babangon dahil sa gusto mo. Pero ang problema, hindi na kayo makakatulog kapag yan po ay strong coffee. Ano? Yung sinasabi nilang kaping nakakagising, ay nako, mga parents kong minamahal, huwag na nating hangarin yung kaping nakakagising. Yan ay mataas sa caffeine content. Ang maganda po sa Mark Cafe, kaya nga po ito ang kaping kakaiba, ha, sa merkado. Kakaiba sa ating mga parents, ha, mga kasangga. Bukod sa maraming herbal extract, ay nakakapagparelax pa ng ating pangatawan. Kaya tayo nakakatulog ng maayos. Sabi nga po nung iba, kapag nagkape ka, hindi ka makakatulog. Ay sa Mark Cafe po hindi. Sapagkat ito po ay dinesign, ha, para sa ating mga kasangga. Ito po ay binuo para makatulong sa kalusugan natin. Bagamat yung ibang mga parents, mahilig sumubok ng ibang produkto, mahilig sa pambubula ng ibang produkto na sila ay nagsasalita na gamot ang kape, ay huwag na po tayo maniwala kapag sinabi nilang gamot ang kanilang kape. Hindi po gamot ang kape, kaya nga po kape eh. Bagamat mga parents kong minamahal, ano, ay tayo po ay natutulungan ng mga herbs para po tayo'y maging malakas, maging masigla. Ano po? Pero hindi natin pwedeng i-claim na gamot yan. Wala namang sinasabing ang ating kape ay gamot. Hindi po gamot. Ito po ay nagsisilbing food supplement. Bakit naging food supplement? Sapagkat may mga herb at extract po yan May mga herbs na may mga nutrients na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Madagdagan ng sustansya, kaya food supplement. Madagdagan ng sustansya ang ating katawan para lumakas po tayo. Ibig sabihin, yung ating resistensya, yung ating immune system, palalakasin ng mga herbal extract mula po sa produktong Mark Cafe, Mark Choco at Mark Juice, maging Mark Capsule o mga lahat ng produkto po natin ay paiigihin ang ating katawan, pasisiglahin, palalakasin. So makakalaban tayo sa mga sakit. Kaya nga kasanggan nyo ako kasangga at kalusugan, mga kasangga. No? Kaya yun po mga parents kong minamahal, ang amin pong produkto, ito po ay ginawa ng maayos para sa ating mga parents. Ano? Ang atin pong produkto, kung susuriin po natin, ay talagang napakahusay po ng mga herbal extract na nakahalo po sa ating mga produkto. Ano po?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. MG Mark Camonias. MG Mark Camonias.
0: So, yung pong ating Mark Capsule, maiba ko nga po pala mga kasangga, no? Baka hindi po natin alam, itong Mark Capsule ay isa po sa pinakamahusay na kapsula sa merkado. Opo, mga parents kong minamahal, 12-in-1 ito . Kaya ito dapat po yung ating bilhin sa merkado, bukod na sa mura pa, ay maraming health benefits, ano? Isipin na lang natin, mga parents kong nakikinig, ano? Yung pong active ingredients nitong ating Mark Capsule, ano? Nariyan po yung yung nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Alin? Agaricus blasemoril mushroom powder. Yan po ay masarap, malinamnam pag inihalo po sa ating kape. Ito po ay edible mushroom, ha? Or nakakain na mushroom. Talaga namang kung ating susuriin ang klaseng agaricus mushroom na nagmula po sa bansang Brazil na nagtataglay ng polysaccharides para makatulong, makapagpalakas ng immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit. Matutuwa po kayo kapag mahusay po tayong mag-research. Kaya nakakatuwa, ano? Yung ating Mark Capsule, dati hindi napapansin, ngayon ang problema, nauubos. Nauubusan tayo. Kasi kahon-kahon namang bumili itong ating mga parents. Eh siyempre naman, isipin natin, ha? Sabihin na natin 1,300 ang isang kahon. Ayan po ay umaabot ng 2,500 Yung computation po natin dito, ha? Pero bakit po naging 1,300 or 1,250? Ay sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay naging bonus na lamang natin doon sa ating mga parents. Ano? Kung marami namang gagaling, bakit ang hindi? Kami po kasi sa GMR Herbs Incorporated, lalo po ang management ay napakatulungin sa ating mga parents. Since 2011, inilaunch po ang isang ganitong klaseng produkto dito po sa merkado o sa pamilihan. Ano? Para lamang po masubukan ng ating mga parents, sapagkat kape ko po yan . Ako po ang umiinom yan . So napatunayan ko na mahusay. Ngayon, pinatunayan ng ating mga parents lalo rin sa bahagi ng Batangas Province, ano? Dito sa Quezon Province, Bicol Region. Talaga namang tunay, ha? Na mahusay. Kaya nga po tuloy-tuloy ang pagpo-produce ng gayong klaseng produkto. Ito pong produktong kape at itong produktong Mar Capsule. Mga parents kong minamahal, ano? Kaya dapat kung kayo po yung naghahanap ng kapsula na talagang legit, sabi nga, tunay. Talagang mahusay, ha? Eh, wag ho nating wag tayo magkatubili. Atin pong bilhin ang ating Mar Capsule. Kapag tayo bumibili ng Mar Cafe dyan sa merkado, isama na natin po ito. Ito po yung magandang baunin eh, pag kayo may mga lakaran. Tumarin nyo sa isang araw po yan, ha. Ang isang kapsula sa isang araw, pwede na po yan eh. Pero maganda sana dalawa, isa sa umaga, isa sa gabi pagkatapos natin kumain. Tapos yung vitamin C na puro natin, yung Mark C, sa tanghalian pwede po yan. Kaya ayawan ko na kung hindi kayo lumusog mga parents ko. Nasa sa inyo po yan. Uminom ng maraming tubig, mag-exercise po tayo tuwing umaga. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? So paano po mga parents kong minamahal? At dyan lang po kayo. At pagkatapos ng programa, mamili na po kayo ng mahusay na produkto ng GMR Herbs Incorporated.

0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday, mga parents kong minamahal.
1: Happy birthday! Woo!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay.
2: Congratulations and celebration.
0: Okay, tatay, magbigay ka naman ng bulaklak kay nanay. Ano? Maganda po yun, ha? Magandang gawain po yun kasi anniversary po natin. At para naman po sa ganun ay manariwa ang mga unang naganap sa ating buhay bago po tayo, sabi nga, nagpamilya, ano? Yung pagkakasal po, mga kasangga, ano? Happy anniversary po, ha? Dami kong sinabi dun, ano? So yun po at maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling. Ipagdasal natin sa pong lumikang ating karamdaman. Tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ano po? Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapulsog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay

0: inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Para sa Radyo Bandera, alas 9 ng umaga.
2: This time check's brought to you by
1: San Miguel Pale Pilsen,
2: the true global Filipino beer.
3: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
4: May malawak na talakaya
3: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
5: Uy, Kabandera! Burmans na! September na! Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, ano ang Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga. Dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs. Mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's

0: lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay, buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre.
9: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Uy, Kabandera! Burmans na! September na! Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.

gang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay, buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Kay kadung sa time kadung wala pa nang kuan sir gadung.
1: Ni balik og ka kuan dagay day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa kadung nang premium wow. Sir ba. Dili ta- lang gud nila sir
1: dila
0: ang kanang
1: dili lang ta- nang dagay day kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir. Yes.
1: So mali sa akong kay usay ka advice ni moron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
0: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadto galing mga edad-edara na nga pareha pud nako nga nagidad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala og paglaom. I-try lang gyud labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gyud ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan gyud ta kay sa ako adako kaayo kog pagtuo nga nag menopause na gyud ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kayog tabang kay na kuan na na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gyud na akong gipamati nawala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisaya so, ang
0: ang
1: Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kaning likod nga kanang bukog balik yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, daghan kay salamat Ma'am Melissa, tagaasa gani ta Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
0: Ah, yes sir.
1: Daghan kay salamat ma'am.
0: Daghan pud kay salamat Sir Angel.
2: Ya, yeah, sagadagang salamat rin na ta o garin na ta sa Amigos Capsule. Wala po tayo igong oras diha no, sa atong mga karadyo bandara diha sa Talibon Bacala. Sa atong mga higala diri sa Pikas Linya. Sa pinaadari. Ra Easy Radio is kalante dagang salamat. Wala tayo igong oras diha. Magpadayon mi sa unahan mga lods kung kape ang gipangita arin nata sa Amigos Coffee inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule.

0: Ya sa atong ipadayon mga lods, tao garita sa pagpaminaw.
1: Uban sa hustong pagkaon pahulan.
0: Yes, arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Coffee gikan diri sa Leyte. Ang atong pamation si Nanay Vivian.
2: Iba ko. Magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
3: Wakan ko kayo, nagkaradyan sa kukabok. Nag-isap na dyan kukabok. Ay, di ko kita eskasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat sa lang amigos ko. Kay one year na kong gamit. Ano, radyo na kong bigamit. Wala dyan ko itambar dito. Marka na radyo amigos.
2: Kusa na katuwing ka na gamit o amigos coffee?
3: Oo, oh, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya maurad yun na niya kong gamit, wadog ko, wadog ko'y tambal, o niya kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
2: O niya, kamusta man itong mga, atagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wala.
3: Wala, wala. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang marumat na. Ako hyper, gamay na kayo.
2: Ilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400.
2: Ya, yeah, taro, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oo, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang naging, kato naging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
3: Oo, oh, kato pizza dos.
2: Oo? Oh? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience, may tagayaming... Nagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, one year naman yung ka nag-inom.
3: Kuhan ka lang.
2: May daw yung mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide ni Hataga. Asa ganit ka, Nanay Vivian?
3: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
3: Oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog ng tir, din ako katindog.
2: Okay.
3: Iya ka lang. Ang guiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
3: Yeah. Nga ka lang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uul ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wak na. May surrender na ko, nga. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos, galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, ganyan. Pagsugod yun ako Ginoo. August ko nakasugod o ginom ato, last year,
2: August 24, 2024.
3: Oh, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, na tinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, niya, kanang ang witir, gamay na, niya, taunak, may magsigil ko kanabitang ng kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
2: Hello.
3: Sigil, ini. Sina bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Anaka UTI, abrapin.
3: Oo, kanabang sigil panginu, sigil panginu. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bulukad itong gagawin niya. Inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana labing ginukanuka ko gagawin ba? Katul.
2: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad mo,
3: right? Oo, naulihan na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
3: 56.
2: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyo ko na ulihan sa amigos, eh. Karoon sa Diyos, tumod sa amigos, at to karoon, okay naman ako pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang hindi na naman kung ako rausat, o nga, kadi mong kubiyahan sa akong bana kay... Ilagi ko kabarog, di ko katindog. Magsige ko silak sa kasakit ba? Ngulungul akong tiil. Pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko diyan sa ubana, mama, sa hero na ako ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
2: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
3: Oo, diyan pwede akong nakatabang na ako, ag amigos kay. Sukad diyan ko nakainom sa amigos. Kalong sa diyan, wala diyan ko magsukad, wag diyan na nagluwa, wala na. Wala na diyan ka nang isa katong pagbagyong tino, diri, dihuba ko kayo. Amigos ron, amigos ron may painom sa ubana. Kalong sa Diyos, inigluwa na akong primo, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
3: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka na gano'ng sakit. Amigos ron na nakawali, waman Diyos ko inong nag-inong tambal na lain. Amigos ron, Diyos, hindi ko magpatawa o amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton mupalit mendo na akong Paris og tanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
2: so pwede ra magpalit og kape sa si no
3: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod ako ginom og amigos o di ko yung dangundang hantag karon
2: is it straight or good
3: so oh, na lang din akong gisaligan. Kaya ang butainong kong amigos, mawala ang tanan na akong batiyon.
2: Katong imong glitter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong riog ba? Niyato ang galito ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Anong kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Lahed. Lahed,
2: o.
3: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ay, ano ko yung pinuha ko sa lagi-lagi. Yan, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat yan eh. Siyempre, kung ano ba, dako ko ikausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na.
3: Na, ligo na, buyag ko. Ika nang, ako naman ang galing makatabaho. Tapos wala, mang laba, mang hilo. Sa una, kawadyo ko, nangimong kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa
3: 400 na normal na ka lang akong diabetes. Mura, pag nawa na ba?
2: Okay. Ya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar atong naging semana.
3: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nang bago ka, termi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka lang.
2: Ah, so... Kung nakaipanin
3: man lang... Every three months, magpa-sugar ko.
2: Okay. Nga, wala na. Normal na yun.
3: Oh, normal na. Normal na akong sugar nga.
2: Nga, ang imong...
3: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na, sad.
3: Nga, grabe. Mura na inoomig. Nagong ninyo.
2: Nga naman. Gani. Nga naman. Nakapahan na si Idol BTC. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
3: Ay, kay, maka, kuhan mo yung mga,

0: Me va a explotar el lado.
1: Dice, mira, mira,
0: mo na,
1: Kung dilik din, undangan, istak sa kong pares, kay, ano, ligayaan ko, pero may, kay mga sahiro.
0: Lagi, tagahan kayong salamat, kay one year na maganda kami to Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
1: Ah, thank you kayo, kuya Ligiero.
0: Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay. Pagkapinan sa natong 2,000 pesos na card.
1: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee. Okay, God?
1: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, ma-okay kanang mura pag kang panan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero magamit sa Amigos, makuhan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman akong pagaong taon na kakagawas mo ko sa Amigos mo ay ako pagpasalamat sa Amigos ko okay.
0: Okay nga na kayo salamat na kayo parang kahilak ko sa Gunimo eh
1: ayan kayo na ko ang mabay lalipay mong mabay kaya
0: lalipay niya kayo
1: lalipay kayo ko ba.
0: Ah, sige, ingay si Junie ha, kung pa ganaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang hot-hota lang. O niya.
1: Nagdita, sige, bitaw, may panita din eh. Mahotdan man. Habot-habot na may nagang butita, mahotdan man. May gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lang may nabilin. Ang hirot, isa ay lang, hotda, tuloy inyo. Tuloy na palit na.
0: Sige, sagay ba yung pangalan mo, Vivian?
1: Vivian Labides
0: diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
0: Ah, salamat kayo ha!
1: Salamat kayo kuya!
0: Ah, salamat, mabush!
2: Amigos Coffee, the most healthy coffee. Natural and healthy.

0: yan sa ganigang salamat nanay Vivian. Amigas, amigas, coffee na. Ang kapeng kaya kang ipaglaban mga lods. Ano man ang iyong karamdaman, ang kapeng dunay vitamin C available diha sa mga pharmacy sa butika sa inyong lugar. Ano ba sa atong amigas sa food supplement capsule? Yes, arita sa atong maduulan, masalikan kung aduna tayo mga balatiang giya pamati sa kalawasan. Yes, oras mga higala 9:45 atong ipadayon. Ganina atong nabatian ang kaepektibo sa Amigos Coffee this time. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, Sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asagi ka na pitya sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta mga mong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kaya usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako pang gipa mati.

0: bali na gyud sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, di pa obserbahan na ko og 7 days. Unya man sa 7 days sir nawa tuod siya. Pero nibalik na nang sad. So ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nang nag-take sa ako lang gyapon itong gipadayon ang ako ang kuan kaning amigos coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ako nga naday amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambay kay nakadungog magugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro ito na akong gamit sir. Bura siya minkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang ribod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon na kong bana nga. Padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto sir, nakahurot ko o kaning usakapad capsule na kuan ako ang gitake. So karon to salamat lang gid ko sir okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati unya usab gid pod nga nakaka-amis pod nako sir Angel no
1: so nawa ang po ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka yes, na amigos capsule.
0: Amigos capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad sir
1: na usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po, kakapsul gani, sir. Gisindi din na ako. Oh, buntag o hapon akong unom, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog magugog mga testimony, sir. Nga daghan dyan naka-uyon po siya. Sumuotong na hingkuan ko, hing dry lang yun po ko.
1: Karoon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na yun, sir. Sa tinod, anay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning igos kapsul. So, ikaduha po na ako, sir, nga, mushare lang po ko, sir, para pong maka, ang uba po na napoy gipamati na susama na ako. Okay. Kanin ako ang kuan, sir, ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis, ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung na premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir take sa na po lali ka capsule sir Angel Hindi na sir, 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat siyod ko sa amigos capsule kaya ako hindi kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag yes, amigos capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, ma'am, Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako sir. So makapit ito nga.
1: 49, ito ang nga naging magminupusal, no?
0: Oo, sir, nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. So, mauto ako lang po nung diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. So, balik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa amigos capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maugod itong ako ang kanang ginod na pabun, beri sa lubot. Ang naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, kanang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, man ta, madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuana. Modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, bura naman bagong dalaga, ani? Bola po na ako ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na, kaning sa ato pa.
0: Budagay-bay na din, sir.
1: Tagay na ina, dili na kuan, dili na tapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadto sa time gadto wala pa nagkuan sa gadto napakoy di pamati nga katong lumbar pain na ako sir. Sa mabalibad gid ko sir kay kapoy man unya bali na gid bayang sakita gid unya. Ku ano dry gid siya sir, ani dry gid siya.
1: Dry gid siya. So, karon nga naka amigos capsule, ma'am. Ni balik og kuan dagay day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang. Saka tong mag-improvement sir, no. Sir ba? Dila ta. Try lang gud nila sir
1: dila ang kanang dila ta nang dagay day kay ari lata sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
1: So mga sa mga advice siguro sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong amigos capsule.
0: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadto galing mga edad-edara na nga paringa pud nako nga nagidad na og 40 pataas kays ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magtawala wa paglaom. I-try lang gid labi na gani nag on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang amigos capsule kay matabangan gid ta kays ako adako kay kog pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa amigos capsule dako kayo tabang kay nga kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati nawala gid natabangan gid ko sa amigos capsule.
1: Okay, ang gitayaan so, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang good sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, good anak, sir. Grabe, good ka sakit.
1: Okay. So, nagkahan kayo salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Mamilisa, okay. Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
1: Daghan kayo salamat, ma'am.
0: Daghan po kayo salamat, Sir Angel.

Amigos Coffee ng mga higala, ang kape nga kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman inubanan. Sa atong Amigos Capsule, daging salamat ang Ma'am Melissa ha. Doon ay lumbar pain or lower back pain, no? Nga, anong yung daladala diha pila na kabuwan, nakatuig. Amigos Capsule, Amigos Coffee lang ang nakahatag og kaalibyuhan.

0: Mingo's Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Ang Mingo's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Mingo's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Ang Mingo's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
1: Ay, apo! Sakit na pod kayo ang akong tuhod! Apila nga akong likod! Murag, gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilakaw!
2: Sige na gyud kagreklamo, Analo! Dili na pwede mag-antos lang ka! Na ako'y pasulay ni Molo!
1: Unsa man pod na! Pasin, mahal na sad na ha! Hindi ko ganahan mo gasto!
2: Ay, dili, Luloy! Sulit kayo ni! Amigos Capsule ang ngalan! Herbal na siya nga tambal! Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
1: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
2: Natural nga mga sangkaplo, nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Remember all the crimes. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
2: Mauna, lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo, ha?
1: Salamat kayo, apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
4: Yes, daghang salamat. Mapalit diha sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Amigos Coffee. Inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Wala doon yung mga pangutana, mga interesadong makatry. Tawag lang muli sa atong hotline 09-27-2-0-4-8-9. Yes, daghang salamat. Ano tayo igong oras, magpadayon ko sa unahan. Mayong buntag sa tanan.

0: Arts AV.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Choco. Choco Linam Nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4
1: Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar.
15: Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ACR Dry Goods Store.
15: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan.
14: ACR Dry Goods Store.
15: Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo.
14: ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo!
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandero mo!

0: bandera. Burmans na. September na. Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga. Dahil sa Radyo Bandera Kataraman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs. Mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.
1: Let's

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Organic Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amika's Organic Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Organic Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amika's Organic Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pilpilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pilpilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
9: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
10: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
9: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa.
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo,
0: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Bagagula in 18 Sige na itakon binirubisika Hashtag na waray mo pa babatuda.

0: 到底谁有说你溜溜？
1: 哎，忙过活干。
2: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
3: Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakayan. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: Uy ka bandera, Burmans na, September na, simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga, dahil sa Radyo Bandera Kataraman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay, buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Manglahigala, ani ana, ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
11: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
10: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
12: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
10: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
13: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
14: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
15: ECR Dry Goods Store.
14: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
15: ACR Dry Goods Store.
14: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga impormasyon pangkaya at patutuo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal na ramdaman. Kasama din ang batian. Minsan may, kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Manalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
4: Ito ang ating bagong-bagong strong
3: and healthy
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.
3: Tama ka dyan, kaibigan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1
3: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Huwag mo naman sa ating malano doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatudunan. At yung siyempre sa atin, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. At eto na, ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
6: Hello, Kuya Boy.
5: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
6: Hindi mo ba ako kilala na naman?
5: Pasensya na po sa dami po ng mga tumatawag po sa atin. Nanay, pasensya na po. Ano pong pangalan po ninyo? Baka po matandaan ko kahit yung pangalan lang.
6: Ako lang naman yung nanay mo sa San Vicente, Pamplona.
5: Ah, si nanay. Nanay. Alam mo, nanay? Kasi daw po, pag, sabi po nila, kapag malilimutin daw po ay... Kapag malilimutin daw po yung tao, ay pogi.
6: Oo.
5: Nanay, kumusta po kayo? Ano nga po yung pangalan po ninyo?
6: Antonia.
5: Fortunata. Fortunata. Opo, nanay Fortunata. Kumusta po kayo? Nasa Pamplona po ba kayo?
6: Wala. Nandito ako sa Mindoro.
5: Sa?
6: Sa Mindoro.
5: Sa Mindoro. Ah, okay. Sa anak niyo po. Kumusta na po kayo? Tagal niyo nang hindi tumawag sa akin. Dapat nga po, nagtatampo ako sa iyo eh.
6: Oy, Kuya Boy.
5: Ah.
6: Huwag kang ma-off magtatampo. Ako talaga, tampong-tampo na ako sa'yo.
5: Bakit? Bakit naman po?
6: Sabi mo, i-ano ako, ano ba yan, update mo ako dahil hindi na ako nakakatawag. Bulat na ako, Kuya Boy.
5: Bakit naman?
6: Di ba nung nandun ako sa San Vicente, nakakita na ako sana.
5: Mm-mm. Kaya lang?
6: Nung ay, naputol yung pag-inom ko ng rice herbal coffee.
5: Ah, naputol yung rice coffee po ninyo. Bakit dyan po sa Mindoro? Wala po kayong nabibili?
6: Eh, kaya nga nandito ako. Mayroon dito.
5: Very good. At least, mayroon po dyan sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee dyan.
6: Kuya Boy, may ikukwento kasi ako sa'yo.
5: Ano po yun?
6: Pag naalala ko talaga, naiiyak ako.
5: Bakit naman po?
6: Kasi nung lumuwas ako ng Manila, nung October.
5: Apo?
6: Inatake po ako ng ano sa biyahe.
5: Mm-mm.
6: Sumuka ako ng sumuka na hanggang naubos yung laman ng tiyan ko. Hindi tumigil. Tapos hangin na ang isinusok ako.
5: Mm-hmm.
6: Wala na, Kuya, talaga. Nag-blackout na ako.
5: Ano pong, sino po yung kasama po ninyo noon?
6: Ito pong anak kong panganay. Kami lang dalawa. Sabi niya nga, anong magagawa niya? Tinitipigan niya na lang ako. Dahil nasabiyay nga kami.
5: Mm-hmm.
6: Ako ng suka talaga. Wala, Kuya Boy, tubig. Puro pinain lang. Mm-hmm. May sinusuka ko.
5: Mm-hmm.
6: Tapos, sabi ko, sabihin mo pa ako, anak, sa driver na kung may madaanan siya ng butika, ihinto niya sa bumili ka ako ng ano, yung Gatorade.
5: Mm-hmm.
6: Kuya Boy, mahaba tong kwento ko.
5: Okay lang po, nanay. Pakikinggan po namin.
6: Eh, bakit ako bibili ng Gatorade? Sabi niya, di ba may tinimplang ka ng nag-aalaga sa'yo sa bahay ng tatlong kasing kape, sabi niya.
5: Anong kape? Anong pong kape yun?
6: Yung pong rice herbal kape.
5: Oh, tapos?
6: Kala nga ako, Kuya Boy, 5 box.
5: Mm-mm.
6: Tapos sabi ng nag-aalaga sa akin, nanay, dadalhin mo pa saan yung thermos mo. Kaya ako, oo, dahil sila na daw ako ng thermos doon sa Manila.
5: Mm-mm.
6: Ay, mabuti pa. Simplahan kita ng 3 sachet. O sige, sabi ko naman.
5: Mm-hmm.
6: Para ito na ang inumin mo sa biyahe. Oo, sabi ko. Di, yun na nga, nagbiyahe na kami, Kuya Boy. Siguro banda mag-aalas 9 ng gabi.
5: Mm-hmm.
6: Umatake yung tiyang ko. Hindi naman sumasakit ang tiyang ko.
5: Mm-hmm.
6: Bakit partang ako nadual?
5: Mm-hmm.
6: Diretso talaga sumuka ako, Kuya Boy. Yun na, mm-hmm. Uubos yung laman ng tiyang ko. Hangin na ang isinusok ako.
5: Mm-mm.
6: Wala na. Sabi ng anak ko, tirik na daw yung mata ko. Tinitingnan niya na lang ako dahil ano man magagawa niya.
5: Mm-mm.
6: Pati yung mga pasayro, nag-aalala na rin. Nagsukan ako ng sungkan. Ngayon, di, ay, oo nga pala, sabi ko, pahingi nga. Binigyan ako, Kuya Boy, ng kalahating baso. Ng sinimpla ng kape. Binigyan sa akin. Sa akin, ininom ko kagad. Hindi niya ako binati na kung ano na, pero naisip niya, bakit ininom ni mama kaagad yung binigay ko? No, mainit yun, sabi niya. Diniritso, hindi ko natatapos, Kuya Boy, yung init.
5: Yung, alin po yung ininom po ninyo?
6: Yung kaping baong ko, itinimpre ng nag-aalaga sa akin.
5: Ano po, ano pong pangalan ng kape na yon?
6: Rice herbal coffee, 14 pesos plus 1.
5: Okay po, tapos?
6: Tapos ni pinainom niya ako, sabi niya, hindi niya lang ako kinibo ng ano. Tapos sabi niya, ano, gusto mo pag ako, oo, pahingi pa. Sabi ko, pero ano na po, yung kamul na ako, Kuya Boy, bulol-bulol na ang pagsalita ko, tumula na.
5: Mm-mm.
6: Ang pagsiramdam ko, lumawit na ang dila ko, sabi ko ganun. Tapos ni binigyan ako, mahit kalati ng sabaso.
5: Mm-mm.
6: Ginigay sa akin, nahawakan ko muna dahil mahigit eh, galing si bagong kulo.
5: Termo?
6: Oo, sa termo. Sabi niya, inumin mo naman habang hindi tumatakbo ang sasakyan.
5: Mm-hmm.
6: Sabi niya, Sabi ko, tiga muna eh, mainit eh. Ay, bakit kanina yung unang binigay ko sa'yo, ininom mo ka agad, hindi mo naramdaman ang init. Hindi, sabi ko. Kasi kako, wala pa doon yung dila ko. Eh, ngayon kako, nakapwesto na, kaya siguro naramdaman niya na ang init. Kaya uminom ako ng kunti, hindi ko tinuloy. Sabi ko, ngayon, di nagpapatawa pa niya si nanay, sabi ng mga pasayro. Di ininom ko si Kuya Boy. Tapos din na ininom ko na, sumigla na ang buhay ko. Lumakas na ako. Sabi ng anak ko, ano ma? Sabi niyang ganun. Okay ka lang, sabi sa akin. Sabi ko, oo, okay na ako sa all right. Tawanan yung mga pasayro, Kuya Boy. Then, nagpapatawa pa si nanay sa sistema niya. Wala, parang ano na, grabe na ako talaga. Blag-blag out ako. Sabi ko nga, baka ibababa ako ng sasakyan na walang buhay. Sabi ko gano'n, kung hindi ako nakainom ng kaping yun. Sabi ko, pasalamat ko talaga na nakainom ako na naalaala ng anak ko na may baong kabagaan yung tinimplang kape. May lalang akong kaping, limang bak, eh hindi naman nakatimplang. Eh, inom ko ba yun? Kaya naisip ko, Kuya Boy, kung walang tinimpla, anong na kaya talagang mamamatay na ako? Sabi ko, ibababa ako sa sasakyan na ito na walang buhay. Sabi ko ganyan, black out na ako. Wala na. Tapos sabi ko, ipipwento ko itong nangyaring ito sa akin, si Kuya Boy. Sabi ko, magalit man siya sa hindi talagang sabihin ko ito para marinig ng mga umiinom ng mga kasenyor ko sa Rice Hill Bar Coffee na marinig nila ang nangyari sa akin. Kasi kako, ayaw ko na talaga, Kuya Boy. Ayaw ko na talaga sa kaping yan.
5: Bakit?
6: Ayaw ko na talaga. Ayaw talagang ayaw ko na. Sabi ko, magalit man si Kuya Boy na idubrukas ko yan na marinig ng mga umiinom din ng kap.

0: ininom ko. Tapos tumayo ka na niya diyan. Hindi pa ako dahil may tumatae pa kung kunting tubig. Kasi katapos ng buo, tubig ang pumalit. Ay, yan, sabi niyang ganun. Nakainom ako ng kape. Ano ko nun? Tumatagot ka niya ang pawis mo. Sabi niyang ganun. Mm-hmm. Sabi ko, kung yung kutuwaya po nasan mo, ako talaga pinawitan ako ng gusto. Tapos di tumayo na ako. Malagas na ako, Kuya Boy. Nakainom na ako ng isang basong ano, isang sasik. Inom na ako. Ano, okay ka na ma? Oo, sabi ko, eh, salamat talaga ka ako. Eh, yung una nangyari. Eh, ito yung pangalawa. Yung nasa biyay na ako. Kaya pag naalala ko, Kuya Boy, umiiyak ako talaga dahil akala ko talaga, katapusan ko na eh.
1: So, malaki.
0: Sabi ko, isisir ko to.
1: Malaking tulong po talaga sa inyo yung ating rice coffee at nanay.
0: Oo. Opo, talaga. Sabi ko, iyaanon ko pa ako ni Kuya Boy. Sabi ko, magalit na siya sa akin. Dahil ikukuin ko po na talaga. Ayaw ko na talaga sa kape na yan. Ayaw ko na, ayaw ko na. Sabi ko, marinig sana ka ako ng mga kasenyor ko na umiinom ng kape. Kahit yung hindi pa. Sabi ko, na talagang ayaw ko na sa kape na yan. Dahil kung wala yung kape niyo na tinimpla na nag-aalalay sa akin sa bahay, ay talagang namatay na ako si Luke. Siguro talaga.
1: So ayaw niyo na, ayaw niyo na talaga ng ating rice coffee?
0: Ayaw ko na talaga, sabi ko.
1: Ayaw mo na?
0: I-share ko lang si Kuya Boy. Ayaw ko nang titilan kahit saan ako pumunta. Dilikit ko na yun talaga, Kuya Boy.
1: Tama po yan.
0: Hindi ko yan iiwalay sa buhay ko. Sa iyon ang naka... Tulong ko talaga, Kuya Boy. Umiyak talaga ako pag nalala ko yung pangyaring yan sa biyahe namin magkina. Sabi ng anak ko, tinititigan niya na lang ako kung anong mangyari sa akin. Talaga. Kaya sabi ko, masalamat ako diyan sa kapingan. Hindi ko yan aalusin sa buhay ko. Iyon at pagkaitan ako pumunta. Bit-bit ko na yan. Sabi ko, kaya sabi ng anak ko, ma, wala tayong pansay, wala tayong bigas. Diba ka may pira ka? May pira ako pambiling kape, pero hindi pambiling bigas. Sabi ko, gano'n. Binibiro ko yung anak ko. Kaya sabi ko, Kuya Boy, umiiyak ako pag naalala ko yung nangyari niya sa akin. Sabi ko, ibababa siguro ako ng tatapyan. Wala akong buhay. Kung walang tinimpla yung nag-aalaga sa akin sa bahay. Ang nakaisip eh. Tinimplang kita nanay ng tatlong sasli para may iinumin ka sa biyahe. Ito na ang iinumin mo. Kako, oo, sige. Wala, Kuya Boy, talaga. Wala na ako. Sigurado, wala na. Na-block out na ako talaga. Wala na akong marinig. Wala na akong makita. Kaya yun, sabi ko, pag makausap ko si Kuya Boy, tawag mo ng tawag. Hindi naman mo maano.
1: Opo. Alam mo, nanay, dito, wala kaming masabi. Naluluha din yung lahat ng nakikinig dito sa iyo, nanay.
0: Kaya Boy, naiiyak ako. Sabi ko, naiiyak ako sa pangyari yun sa akin. Yung pangalawang yan na nangyari sa akin sa kaping yan. Pero ayaw ko na. Ayaw ko na sa kaping yan. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, dahil sabi ko, wala yun. Siguro ka ko. Wala na ako sa buhay ko. Wala na akong pag-asa talaga. Na-block out na ako sa Kuya Boy. Sabi ko, ibababa siguro ako sa sasakil na ito, walang buhay. Tapos pagdating ko ng bahay, na-afwento talaga, sabi ng ako ko, Lula, sabi niya niyan. At tapang sa taga-alula namin, sabi niya ganun, sa kapatid ko. Anti, sabi ay Lula ba, andito na si Lula namin. At tapang anya alula, sabi niya ganun, binibiro si Lula ba siya niyang kapatid ko. At salamat anya, sabi niya ganun, ng kapatid ko, tuwan-tuwa. Nagaligtas niya si Manay. Yung kapilang anyang yan ininom mo. Kako, oo, walang iba. Kaya sabi ko, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko na yun, kaping yun. Dikit na yan sa buhay ko. Sabi ko.
1: Anong kape po yun, nanay?
0: Rice and boiled coffee, 14 plus 1.
1: Tama. 14 in 1 plus 1.
0: Oo, kaya yun talaga ang hindi... Noon, nag-ano tayo sa Bicol. Ano eh, 2022.
1: Yes.
0: Nagsimula ako niyang Kuya Boy. 2019.
1: Tama. At
0: puputol-putol lang.
1: Yes. Pero, nanay, alam nyo, sa kwento nyo pong yan,

0: ngayon. Marami po sa ate nanay ang ayaw na rin po ng ating rice coffee. Ayaw na rin po nilang tigilan.
1: Talaga, sabi ko, talaga.
0: Opo.
1: Kuya Bon.
0: Salamat po, Nanay Fortunata. Ay, naputol si Nanay Fortunata. Nanay Fortunata, naputol po kayo. Nako. Ay. Napakagandang kwento, mga kaibigan. Talaga namang kahit po sino siguro na makakita po sa kanya kung sakaling alibawa doon na isa ka doon sa nandoon na sa bus o kaya doon sa sinasakyan ni nanay that time, siguro talaga wala ka rin magagawa, di ba? Titingnan mo lang talaga siya kung di ba? At siguro kung habang bumabiyahe, sasabihin mo doon sa driver na idala na sa ospital. Pag ganoon, yun yung ano. Pero kahit po yung anak po niya, sabi ni nanay, wala nang magawa. Pero dahil naalala na meron pong, dala ng ating rice coffee, ayun. Pinainom po ng ating rice coffee at naisalba si nanay. Si Nanay Fortunata, mga kaibigan. Napakagandang kwento po, mga kaibigan. Kaya po dapat, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlong sachet yung iniinom po natin dapat sa araw-araw. Kahit po sobra doon, maging apat man yan, limang sachet sa isang araw, wala pong magiging problema. The more nga po na iniinom natin yung ating rice coffee, damihan natin, mas maganda po yung magiging epekto po nito sa ating kalusugan. At kagaya po ni Nanay Fortunata, sa kanyang pagbiyahe talaga, nagpasiguro na ng timplang nandun na sa termos. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung kakilala ko po, yung isang box po ng ating rice coffee, itinitimpla niya na sa isang termos. Para hindi na siya yung ulit-ulit na magtitimpla, magiinit ng tubig, doon na sa termos. At nauubos niya yun yung laman ng termos sa isang araw. So, ibig sabihin, kahit po ilan, kahit po umabot pa ng 4, 5, 6, 7, 8, kahit pa maubos niyo yung isang karton ng ating rice coffee, yung 10, wala pong problema doon. Mas maganda nga po yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po ito?
2: Nag-text po ako nung minsan at tinatanong ko nga po yung bakit dito po sa Carlos ay wala ng rice coffee. Tapos
0: saan po yun sa ano, nanay? Kalawag, Quezon. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Si Nanay Ningning. Po yung nagamit ng rice coffee.
0: Nanay Ningning, opo. Nang saan po, sa Quezon?
2: Sir, Kalawag.
0: Kalawag, Quezon. Okay po, Kalawag, Quezon.
2: So, ito po ako nabili lagi ay sa Carlos. Eh, wala daw po, dalawang beses na nagsunti, wala po.
0: Wala na po.
2: At saka din yung sinasabi, ninyong sabon, saan po yung binibili yung sabon, sinasabi niyo. At nakikinig po ako lagi sa inyo.
0: Opo, dyan po sa Quezon, teka lang po nanay, pwede po tayo halimbawa na ubusan po sa Carlos, pwede po tayong pumunta, teka lang po titingnan natin dito sa ating listahan. Nanay, meron na po sa Carlos ngayon. Sabi ng atin po ng mga deliveries, meron na daw po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ngayon sa Carlos Super Drug. Lahat po ng mga branches po dyan sa Quezon, meron na po, nanay, ng atin po ng mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pati po yung ating sabon, itanong nyo na rin po, nanay, yung atin po ng mga sabon. Kaya po, nag-uumapaw daw ngayon dyan yung ating rice coffee dyan po sa Carlos.
2: Doon po ako nakakuha lagi, kahon-kahon po.
0: Oh, meron na daw po. Meron na daw po, nanay. Meron na daw po. Nag-uumapaw daw ngayon yung ating produkto dyan sa Carlos. Puntahan nyo na po, nanay, at meron na po. Nanay, matagal na po ba kayo? Pati po yung sabon. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
2: Ay, matagal na po. Wala kayo nang magkaroon ng rice coffee. Lagi po ako nainom na.
0: Thank you very much
2: po. Dami na po. Sabi ko nga kung kukuhain ninyo mga kahon ko dito, dami-dami po ito, mapipramihan na ako. Dami-dami rin itong kahon.
0: Maraming salamat. Ano po nanay?
2: Ito po tinatapon. Yes. Ito nga tinatapon yung mga kahon at para mayroon kin nakikita kita ko pero may mga nainom. Dami-dami na.
0: Thank you, nanay. O nanay, ano po kasi ano po yung ano ano po yung rason bakit po binabalik-balikan niyo yung ating rice coffee?
2: Ito pa po yung nung una po, ako pag ang pagdumi ko po ay laging 2 days hindi na dumi.
0: Oo.
2: Ay ngayon narinig ko po sa radyo na ganoon, edi pumili po ako. Ay okay naman po. Lagi na po ako na dumi.
0: Very good. So okay. Ngayon ang pakiramdam niyo po, iba po kasi yung pakiramdam kapag hindi po tayo nakakapagbawas, di ba?
2: Ay, ako po pag hindi pa ako nakain ng masama pa. Hindi ako nakain ng...
0: Nang?
2: Lagi ako meron.
0: Nang ating rice
2: lagi
0: coffee.
2: Lagi ako nagbibili. Basta tatlong beses po yung ginagamit. Maga, tanghali, gabi.
0: Dagdagan niyo pa, nanay. Kasi wala naman pong problema. Kahit dagdagan niyo po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, wala pong problema. So... nanay, meron na po dyan ha, sa Carlos Superdrug ngayon. At nag-uumapaw daw ngayon dyan yung ating po namang produkto.
2: Kaya nga po ako nag-text. Sabi ko, ay, masakyawan na. Inang kaya ka malapit sa amin ay. Kasi doon ako napunta. Pero may sabi, tokin-tokin na ako nila. Doon sabi, ay, nanay, hindi po po nadating yung ano. Kasi ako, balik na naman. Ang ginawa ko, nag-text ako sa ipag-tay-tay-tay-tay-tay-tay para para malapit.
0: Yes, so.
2: At saka po yung sabon, meron na rin po doon sabon.
0: Yes, nanay, ipagtanong-tanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan po sa inyo.
2: Magkano po yung sabon?
0: Ang sabon po natin, ang SRP po noon ay 75 pesos lang.
2: 75
0: po. 75. Apo, 75. Okay po.
2: Sige po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Thank you very much po, Nanay Ningning. Thank you very much po. God bless po. Maraming salamat.
2: Nang minsan po bagay ako tinawagan niyo din. Uh-oh. Ay, nagbibiro nga ako sa inyo. Uh-oh. Kuya Boy, anong kupas ko mo sa akin? Nagtatawa ka sa akin. Sabi, bumapasin kita.
0: Sige po, nanay.
2: Sabi ko, bumapasin ako. Rice coffee din. Rice para coffee. Maiinom ko rin.
0: Oo, tama po. Maraming salamat. Salamat. Yan po bang Kalawag ay malapit lang sa Sariaya?
2: Ay, malayo pa po. Sariaya, dadang ka pinang Lucena.
0: Tapos, okay po.
2: Atimonan, Gumaca, Plaridel, Lopez, Kalawag.
0: Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Anyway, maraming salamat po, nanay. God bless po. At mag-iingat po kayo. At meron na po dyan. Puntahan nyo na po sa Carlos. Thank you.
2: Apo.
0: Thank you very much po, Nanay
2: Salamat
0: Ningning.
2: Salamat po, kaya boy.
0: God bless po, Nanay Ningning. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ganyan
2: din po. Thank you.
0: Salamat po.
2: Salamat po.
0: Speaking of Quezon, mga kaibigan. Speaking of Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, asinko ng Setyembre, mga kaibigan. Simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga taga-Sariaya, Quezon. Sa mga taga-Sariaya, Quezon po, mga kaibigan. Simula po, kaya ngayon pong darating na Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po, ha? Pakisulat na, ha? Sa lahat ng mga taga-Sariaya, Quezon. Pumunta po kayo, mga kaibigan, dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Tandaan, ha? Sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, September 5, ano po? Simula po ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon po dyan ng medical caravan. Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon. Libre pong check ng inyo po namang blood sugar level, mga kaibigan. At nandyan din po yung ating rice coffee team. At may mga sorpresa pong ipamimigay po sa inyong lahat dyan. Kaya po, mga kaibigan, punta po kayo dyan ngayon pong darating na Sabado, asinko, Setyembre, asinko. Ngayon pong Sabado, ha? Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Nandyan po ang ating po namang marketing team. Ang Rice Coffee Marketing Team. At malay nyo, magkita-kita tayo. Diba? Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Kaya po yung mga taga Quezon, Sariaya, at yung mga karatig na lugar. Sabi ko nga dun sa, ano, sa taga akay Nanay Ningning na Kalawag, Quezon, Nanay Ningning. Kung malapit-lapit lang kayo sa Sariaya, Quezon. Yung mga karatig na lugar po ng Sariaya, mga kaibigan, lahat po kayo ay imbitado para po naman sa TGP Medical Caravan Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon at meron din pong libreng check ng blood sugar po ninyo. Alas 8 ng umaga po yan hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya agahan po ninyo para mas panigurado. First come first serve po yan. At may mga pasurpresa po kami ang Rice Coffee Team para po sa inyo. Kaya pumunta po kayo dyan. Yan po namang darating na Sabado. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladutunan tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
4: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
3: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
5: Sa mga taga-Tamban, pinam

oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alauna, 33 na po ng paghahapon. Oras gindaran sa iyo, san amigos, sa Coffee Mix. Gusto mo ba ng kape na hindi lang pampatanggal ng antok? Subukan na ang amigos brand. 15-in-1 Herbal Blended Coffee Mix, mga kabandera. At syempre, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tanghali, hapon na pala ito. Ito na po ang programang

0: Bandera Hardline. Makakasama niyo po ngayong hapon si Papa Prince. Yung Papa muna. Prinsipe pa. Diba? Aray ko. Sino na ba yung nakatutok sa mga oras na ito? At handa nang makinig ng ating kwento maya-maya. Oo, mga kabandera. Huwag kayong mag-alaala. Lahat naman siguro ng mga binabasa natin na mga kwento na pinapadala ninyo, nakaka-relate naman siguro kayo. Kung hindi kayo nakaka-relate, aba, parang hindi kayo nabubuhay dito sa mundo at yung mga pinagdaanan nila, isa mala sa kasaping, wara good pinag-agian. Isa mala ito, kananjis, waray good. Alright mga kabandera, magandang hapon kay Rino Gabion. Sabi niya, magandang hapon Papa Prince. Nalit na ako no kay yaon pala kami signal. Ha ha ha. Shoutout man kananay Tasty. Na-add ko no sa Caloocan. Stress na akdi din nanay. Pag pinay-stress guys. Hindi man doon magtinawa ka. Pero ayaw lang pag-ungura. Kamasod pala, mayaong ka ko. Mayaong ka something. Magandang hapon naman kay sino ito? Duini Glapo, sabi niya, shout out. Watching from Hibatangan, Lauang, Northern Samar. Tama ba? Hibatangan o Gibatangan? Gibatangan. Bernadi Salas, pa-shoutout ko po kay Maylin Salas, pati kay Grace de la Buena.
1: Man, mayroon kang mahalin.
0: Oo, from Calbayog City. Wala naman kay Kim Jun Su. Papa Franz, pa-shoutout kay Miss Jan. Mr. Jantan. Jantan. Katuko. Ano to? Katukod. Nagdurudubli na. Biruin mo nga naman yung kikinig sa atin ng mga Koreano. Sabi niya no, adin ako no aka namamati na lang Papa Prince. Bahay naman na dako aka nano, dako ani mo nano. Dako naman aka mabaruan nga aral, pareho ko no kahapon. Tama, good luck. Pa-request naman song na Paano na kaya by Bogoy Driloin, Papa Prince. Sige, don't worry, piplay natin yan pag nandito sa ating mahuwagang playlist. And of course mga kabandera, pa-share ng live natin. Andi rin mag-share, hubagan sa bubot. Maroyagam, hubagan sa bubot. Kaya pag-share na lang. Hello po, shout out naman po dyan sa jowa ko na miss ko na siya. 3 days na kami nga, hindi rin nagkikita. Patay. Okay, mag-ana naman kita. Anyways, sabi ni Joshua, good luck sa iyo kung tamay mabaruan ka. Ang ating sender ngayon ay si JJ. JJ ang pinangalan niya, no? Oo, mamaya abangan natin mga kabandera. Anong gagawin mo kapag ano? Ito katanungan ni Papa Principal. May katanungan tayo ngayon bago mag-start yung story natin, di ba? Siyempre, yung katanungan natin related din doon sa kwento na babasahin natin mamaya. Anong gagawin mo kapag may sobra kang babaeng minahal o may sobra kang taong minahal tapos naghiwalay kayo pero hindi ka makamove on? Yung tipong parang hindi mo siya makalimutan, mga kabandera. Ano mong gag? Sino mong nakaranas unang mga ganon? Pakisagot naman dyan. Oo, nanon imo hihimuon. Kung sakali mayaong kagod, gihigugmain mo na lang ang tao. Gafili mo diri kagod makamove on hasta yan na. Maugudlaan imo na sa huna-huna siya gudla. Malito bago pa nga ni diri kagod nakakulaw sin ibang mga tao kundi siya gudla. Dahil sa pagmamahal mo, sa sobrang pagmamahal. Aray ko, paka! Mahal kay sabi naman ni ano, Lino, nag-share na Papa Prince kay masuol pa man na hubag sa bubot. Ma, eh? Paya. Sabi naman ni Lenlen, naliwatak papa friends, kung ta diri naman mag-brand out nga di sa Amon from San Antonio. Mag-brand out nga ni Sugura Nor sa Milk. Sugura na ano ini? Sige naman lang, brand out. Nagpo-program, by the way, nagpo-program ganyan ko, Nor sa Milk sa Radyo Bandera. Pero mayon man ka mga pangutana, pwede ka mangutana sa ira. Abrido man ana. Ang bago pa nga ni ining Facebook Live, ano? Kaya nag-live man sir ang mga kabandera dito sa aton station. Mayon ka mo mga pangutana, pangutana ka mo. Interes nagpo-programa sir dito sa aton station. Ano? Dari kaya nagiginaw yaw lakam dito sa iyo kapitbahay. Masuklam. Gino na ba ini mga taga-Nor sa Milk ko nga? O ni na brand out na lang. Pangutana ka, kaya may man itong explanation. Ay, nakatutok na sa atin si ano, si Malu si Lasor. Sabi niya, good morning, Papa P. Good morning pala't nga kulot na daw sa amo. Sabi ni Dwayne Glapo, aha, sabi niya, basi sa expert na, basi ko na sa na-experience ko. Kahuna na ako, diri na maka-move on. Apektado tanan. Oo, kahuna ko, tub-tub. Tub-tub diin. Dali lang kayo, nabibitin ako sininga iyong mga kuwan. Sabi niya, kahuna ko tub-tubla si ton doon, ang part nga tulala pa. So, nag-ask ko no aka. Nag-ask akan i ay. Nagod. Bada ka ha. Mami na, nag-ask akan i ay, balita, malaksi ako makamove on, kaya ako nakdayon nakilala nga bago. Idi wow, sana all. Paano man makakilala dayon san ko eh? Paano makakilala san na bag-o dayon? Paano ka naka-move on? Ano yung ginawa mo? Oo. Para at least kahit papaano alam namin, di ba? Kasi kami hindi namin alam kung paano mag-move on. Okay, para man at least kahit papaano, makashare ka man gihapon kung ano good and... Imoginhimo para naka-move na, no? Nagpinarigo ka sa dagat, kada adlaw, para malimtan mo siya, nilalag ka, or nag-focus ka sa trabaho, nag-focus ka sa eskwela, para malimtan mo siya. Nano, nimo, paraan nga ginhimo. Ha, mga kabandera. Sabi niya, nagmamata pala ako no, Papa. Shoutout kay Ate Jessa. Sunod kanya naman daw kwento, Papa Prince. Oo, wala ka naman. Pwede naman ho nating basahin yan dito, mga kabandera, ng pangmalakasan. Bago pa nga ni, direk itong hihindian, ha? 0969071621 ang ating linya, mga kabandera. Utro na ito na 0969071621 ang ating linya. Pwede na kayo magpadala ng mensahe. Pwede kayong tumawag ngayon kasi mamaya pa ibabasahin natin yung story sa second part ng ating programa. Alas dos ho yan. Saktong alas dos, dapat commercial tayo. After commercial, After commercial, kabandera, yun na yun. Hello kay Annalyn Infante, sabi niya hi. Hello po, magandang hapon. And syempre, shoutout natin din dan mga taga Juan, nanon nga rin sini, mga taga HXR. Remister na namamating sa natin programa din na Bandera Heartline. Ha? Sa bagod ni Juan, ni Joshua, tingali, hain na, nawara. O, tingali ko nung nag-inirig nun. Nano nag-inirig nun. Sabi niya, yaon lagin kuan. Yaon lagin like sa kanya, post. Tapos gin, ano yun? Gin-act niya? O gin-ad? Gin-advite ko inom. Tapos ito, gin-uya-act niya nga to sa kandrabalan. Tapos ito, nag-inom. Gintuhan. Simpala kami nang nararamdaman bago. Jesus! Gasi ko after inuman. Nag-uwian. Shoutout nga yan sa mga babaeng mahilig magpaasa. Hoy! Pinaasa ka ba? Wara ka nga ko no paasa ha. Bagong nira, ikaw ko nito paasa. Totoo ito? Pag binuwa doon, kuan, gabyon. Shoutout si itong mga waray jowa, dida. Aray ko. Shoutout si itong mga waray jowa, dida.

abis na pagmamahal ninyo. O pagmamahal ninyo sa isa't isa. Di mo naman agad makakalimutan yung taong una mong minahal ng sobra-sobra. Kuya Chad, pwede ala yung pagkuan pag pag-iinay si monitor. Nag-iiko kasi ako. Paghinay sa monitor, sa ayun, nag-iiko kasi ako. Kahit konti lang na paghina. And pagaw ni Joshua, sugat pa ko nung nag-iinirig nung. Aba-aba, bagan makarelate aksin ko nung Papa Prince na story ko nung yan na. Oh, talaga? Oo, kay Nano. Request ng song na paano na kayo, Papa Prince? Wala yan kay, nabasa ko na pala ito. 1:45 ang ating oras, mga kabandera. Yan. Play muna natin itong mga requested song kasi mahaba-haba pa naman yung oras natin. Para at least kahit papaano makapagpahinga naman yung boses natin. 1:45 ang ating oras, mga kabandera. Siyempre, patuloy ho kayong nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.

Anim na minuto bago sumapit ang alas dos ng paggahapon, Kabandera. Welcome back sa ating programa, Kabandera Hardline. Kasama pa rin si Papa mo, Papa Prince. Papa mo na, Prinsipe pa. O siya, wala na bang ahabol? Nung ano natin, katanungan natin, Kabandera. Kunti pong anong gagawin mo kapag hindi ka makapag-move on sa jowa, sa ex mo. Meron din yun. Nakakatakot pag hindi nakakapag-move on, di ba, Kabandera? Aminin nyo, sino yung mga ganun, sino yung ano dito? May ex na, pero hinahanap-hanap pa rin yung ex niya, Kabandera. Lupit nun, no? So, tapos makikita mo na may ano, may ibang, may iba na. May iba ng kasama. Sakit sa mata nun, B. Oo. Parang gusto mong batuhin ng ano eh. Tugid ako, inga ba to? Para sure bull, gudiritso. Ay nako, kadelikado pa naman si to. Anyways, mamaya, abangan nyo yung story natin mula kay JJ. JJ, bakit naman JJ yung pangalan mo? Ayun, John John. O Genie Genie. Nakakatakot ah. Kung mangyari man. Napakanda lang natin mamaya yung takbo ng story na ipinadala sa atin sa Bandera Heartline, mga Kabandera. Again, sa mga gusto pong magpadala ng kanilang mga love story, no? Message lang ito sa page sa Radyo Bandera Hatarman. Okay, baby. Wala umpisa kung paano nagsimula. Paano nagsimula yung love story ninyo at kung paano kayo naghiwala? Sino yung mga naging dahilan ng hiwalaya ninyo, di ba? Sana all, baka mamaya may part 2 pa yan, di ba? Oh, walang ano man, kung baga magpadala kayo ng sulat ninyo, part 1, di ba? Tapos may biglang part 2 pala kasi bitin yung story ninyo, Kabandera, di ba? Papasahin ko naman yan, huwag kayong mag-alala. Yung mga pinapadala nyo dito, chine-check namin yan. Dito, mga Kabandera. Di ba, madam? Aha, sabi niya, no, mahirap talaga. Oo, madali lang if may pray always. Yan talaga, sugad, Papa Prince, nga naka-move on daw, pero pag nahubog man, sugad, sayang, ginpabor ko siya, bisan mahal ko pa adto. Oo nga ni, di ba? Nagigiko anay kam. Baga pa nga ni. Actually, ito, ginsusugad mo sa imo mga tropa nga, naka-move on ka na. Pero pag nahuhubog ka, money mo bukang bibig. Ibig sabihin, hindi totoo na naka-move on ka, di ba? Kasi hanggang ngayon, nasasaktan ka pa rin sa kanya. Oo. Bagaw pa nga ni mga kasangkayan, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Di ba? Kun, naruruyag pa ang babae liwag. Pero bangin uroonin na ikaw nalaliwat na naruruyag ang babae na di rin na. Kadi, huwag mo nang pilitin, B. Masasaktan ka lang, ha? Naginaragway lakam doon. Ano to? Love triangle. Okay lang sana, Kabandera, kung ex mo siya, tapos yung ex mo nagkaroon ng boyfriend, tapos yung naging boyfriend niya is hindi naging maayos yung pagtrato doon sa ex mo, tapos itong ex mo gustong makawala doon sa kasalukuyan niyang boyfriend, hindi paglaban mo, di ba? Malay mo naman, naghiwalay lang kayo para iparamdam doon sa ex mo na para ka talaga sa kanya, di ba? Na walang ibang lalaking tatanggap sa'yo kundi ikaw lang. Agoy! Diba? May mga ano kasi ganun eh, mga Kabandera, na minsan kailangan muna nating pabayaan na hingad to sa iban aton mga ex para ma-realize nira na dapat diri sira kumadto siton nga lalaki tungod kay dapat sira nga dila sira sa aton, diba? Kasi may mga kwan nga nare-realize nila sa aton mga ex nga dapat pala hindi ko na lang iniwan yung ex ko kasi ngayon nagdurusa ako, di ba? Yan na, wara time ini nga ako jowa, yan na samatalan ako sadto jowa ma-effort ano? Oh, ganun lang naman yung basic, Kabandera. Oo, kailangan muna iparealize siguro
Pag-ibig ng Diyos ay walang katapat hanggang wakas ng bawat isa. Hello, Papa Friends. Mula yan kay Kuya Roldan Laudinio. Oo, ng Canada. And sabi naman ni Lino Gabion, termi man dahilan san pagbubulag san sayo nga relasyon pag sayo nagloko dire makontento. Talaga naghahanap lang yan ng bagaw pa butas para mag-away ka, para maghiwalay ka. May mga ganun, di ba? Siguro naranasan niyo na yon, kabandera. Kunwara magbuburublag. Ano daw, kunwara magbubulag kun pareho ka kontento nga duha. Malay mo. Bago pa nga ni nagkakasawaan lang. Di ba? Danay kasi nagkakasawaan na lang kayo, mga kabandera. Pero ang totoo, hindi nyo na mahal ang isa't isa. Ano ba yan? Kasuol. Masuol man ito, kabandera. But anyway, totoo ito nga ako ginsugay. Ganina nga, danay may mga magjowa nga, halimbawa, nadiri ka na sa iya. Tungod kay ni bago pa nga ni diri mo baga nahado ka direct ka na magsugad sa iya nga nadiri na ako. Naghimo ka sing paraan para gumagahanapan mo siya butas para magbulag ka, di ba? Mabaga bisan la sa ditoy nga butang nga pwede niyo pag-awayan, mag-aaway ka para magbulag ka. Di ba? May mga satsiton, mga kabandina, may mga satsiton na mga bago pa nga ni satsiton ng mga pagkakataon. Di ba? Bisa alam mo tipong wala namang ginagawa sa yung jowa mo. Galit ka ng galit. Di ba? Nagagalit, be. Ito wala ka namang ginagawang masama. Gusto niya lang na mag-aaway kayo para maghiwalay na kayo. Likay san urag base wara bulag mula yan kay Augusto Laurino. Ito. Direct to the point. Sabi ni Annabel Lopez, tama yan. Ganyan kasi sila, yung mga lalaki. Kala nila tahimik na kami. Yun pala, meron ng iba. Agoy. Pero ito, yung kwento ni ni JJ, hindi natin alam kung may ano ba to, may kabit ba to? O wala. Wala na, good morning na. Ay, alas dos na pala mga kabandera. Commercial break muna tayo. After commercial, magbabasa na ho tayo ng ating story na pinadala ni JJ. Ito pa rin po si Papa Friends sa programang Bandera Heartline. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alas dos na po ng pagkahapon.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Uy, Kabandera! Burmans na! September na! Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.

hanggang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas

0: Countdown, Radyo Bandara Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouted rhinitis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
5: Basta radyo, ibandera mo!

Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!
4: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig, at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay, at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline.
5: Bandera Heartline.
4: Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Nakilala ko si Ella sa Facebook ng Hindi Sinasadya. Kinausap ko siya noon ng walang ibang dahilan, kundi dahil ang pangalan niya ay parang pangalan ng isang karakter sa isang larong kilala ko. Pagkatapos naming mag-usap, Papa Friends, nakakalimutan ko na rin iyon. Halos isang taon din kasi ang lumipas. Isang araw, nakita ko ang kanyang My Day sa Facebook. Hindi ko agad na pagtanto na siya pala ang babaeng nakausap ko noon. Ang nakalagay sa kanyang story, naghahanap daw siya ng application kung saan makakakilala siya ng mga bagong tao. Dahil nababagot siya at wala siyang makausap pa. Eh ako naman, pinakilala ko sa kanya ang Wayplay. Isang app na ginagamit ko rin noon. Doon ko rin nakilala ang ilan sa mga naging kasintahan ko. Pero panandalian lamang ang mga relasyong iyon, Papa Friends. Pagkatapos kong rekomenda sa kanyang app, nakakalimutan ko na naman ang lahat. At syempre, ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Noong mga panahong iyon, lumipat ako mula Pambuhan patungong Maynila dahil nalaman kong mayroon akong tuberculosis o TB. Dahil panahon ng pandemya, inakala ng mga tao sa paligid ko na COVID-19 ang sakit ko. Pero kalaunan, nalaman naming TB pala iyon. Papa Friends, matapos ang halos 6 na buwang gamutan at pagpapagaling, lumipat naman ako sa Isabela. Doon ko naisipang kausapin ulit si Ella. Tinanong ko noon kung kumusta ng paggamit niya ng Wayplay. Dahil doon, naisipan ko ring i-install muli ang application. Mula noon, palagi na kaming nag-uusap. Habang tumatagal, mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Hindi ko naman namamalaya na unti-unti ko na pala siyang nagugustuhan nang higit pa sa isang kaibigan. Pero hindi ko agad sinabi sa kanya ang nararamdaman ko. Pinili kong patagalin muna ang aming pagkakaibigan dahil natatakot ako. Baka kasi kapag magmadali ako, wala ang lahat. Mas pinili kong manahimik, Papa Prince,
kaysa ipagsapalaran ang isang pagkakaibigang napakahalaga sa akin. Pero sa tuwing nakikita ko siyang nakikipag-usap sa ibang lalaki, hindi ko maiwasang masaktan.

Papa Friends. Ito po ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang JJ. At para naman sa privacy niya, tawagin na lang natin siyang Ella.

sinasabi ko sa sarili ko. Kung hindi ako kikilos, baka tuluyan ko siyang mawala. Kaya pinatatag ko ang loob ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na napipigilan ang sarili ko. Inamin ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. At sa wakas, naging kami rin, Papa Prince.

Papa Prince, isang taon at 9 buwan kaming naging magkasintahan. Habang tumatagal ang relasyon namin, may isang bagay kaming napansin. Nalala namin na ako pala ang unang nag-chat sa kanya bago pa man magsimula ang lahat. May screenshot pa siya ng una naming pag-uusap eh. Doon kami nagsimulang maniwala sa tinatawag na Red String of Fate. Isang sikat na alamat sa Japan tungkol sa dalawang taong sinasabing pinagtagpo ng isang hindi nakikitang pulang tali ng kapalaran. Para sa amin, parang hindi aksidente ang pagkakakilala namin eh. Minsan, Papa Prince, parang ako pang mas bata sa aming dalawa. Kahit mas matanda naman ako ng konti. Pero kapag may pinagdadaanan siya, palagi akong nandyan para magbigay ng payo. Sinisikap kong intindihin siya. Pag-aanin ang kanyang loob at suportahan ang kanyang mga pangarap. Papa Prince, isa sa mga pangarap niya na makapunta sa Japan. Palagi ko siyang hinihikayat noon na abutin niya ang pangarap na yon. Tapos Papa Prince, binibigyan ko siya ng pagmamahal, oras at atensyon. Papa Prince, oo, ibinigay ko sa kanya ang buong puso ko. Halos ng lahat na mayroon ako, ibinigay ko sa kanya. Hanggang sa dumating sa puntong parang wala nang natira sa sarili ko. Noong mga panahong iyon, nag-aaral ako sa kolehiyo. Maayos naman ang lahat, kahit abala ako sa pag-aaral at sa aming relasyon. Pero dumating ang panahon na unti-unting bumagsak ang lahat. Mataas ang inaasahan sa akin ng aking ama na siyang nagpalaki sa akin eh. Kaya kapag medyo bumababa ang mga grades ko, ramdam kong pagkadismaya niya. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ko na bumagsak ako. Papa Prince, oo, bumagsak ako. Bumagsak yung mga grades ko. Dahil doon, itinakwil nila ako.

Wala akong ibang pagpipilian, kundi ang maghanap ng trabaho. Nagtrabaho ko sa isang panaderya. Naghugas ako ng mga pinggan, nagwalis sa loob at labas ng lugar, at naghatid ng mga tinapay. Pero dahil sa hika ko, kinailangan kong tumigil. Pagkatapos noon, nagtrabaho naman ako sa isang catering. Doon na talaga nasubok ang relasyon naming dalawa. Sa trabaho ko, hindi ka basta-basta makakapagpahinga hanggat hindi natatapos ang isang okasyon. Madalas alas 11 o alas 12 na ng gabi bago kami makatulog. At alas 5 pa lang ng umaga ay kailangan ng gumising para muling magtrabaho. Halos wala na akong oras para sa sarili ko. At doon nagsimulang magkaroon ng problema sa pagitan naming dalawa. Nagkaroon ng problema ang relasyon namin. Humihingi siya ng oras at atensyon na hindi ko na kayang ibigay. Pinaliwanag ko naman sa kanyang sitwasyon ko. Tapos sabi niya, naiintindihan daw niya ako. Pero habang tumatagal, parang unti-unti na rin napupunit ang sarili ko dahil sa pagod. Problema at hirap ng buhay. Malayo kami sa isa't isa. Isa kaming long distance relationship. Marami nagsabi sa amin na hindi magtatagal ang ganitong relasyon namin. Pero, naniwala ako sa amin. Naniwala ako na kaya naming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na sumuko siya, Papa Prince. Nang ipaghiwalay siya sa akin. Ako, nakiusap ako. Alam kong bilang isang lalaki, baka sabihin ng iba na hindi dapat ako nagmamakaawa. Pero noong mga panahong iyon, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil mahal na mahal ko siya. Ayoko siyang mawala, Papa Prince.

Pero kahit anong pakiusap ko sa kanya, dumating pa rin kami sa puntong tuluyan na kaming naghiwalay. At doon, nagbago ang lahat. Naapektuhan ang trabaho ko dahil sa nangyari. Hanggang sa dumating ang araw na natanggal ako. Nakuha ko naman ang halos 4,000 pesos na sahod ko mula sa ilang linggong pagtatrabaho ko. Pero wala rin akong ibang nagawa kundi umuwi sa amin. Kahit na itinakwil na ako, Papa Prince, umuwi pa rin ako. No choice eh. Wala na kasi akong pambayad sa inuupahan kong boarding house. Lumipas ang panahon, halos 3 taon na mula nang maghiwalay kami. Meron na siyang bagong kasintahan ngayon. At sa nakikita ko, parang malapit lang din ang bahay ng bago niyang boyfriend. Paminsan-minsan, nakikita ko ang kanyang My Day sa Facebook. Magkasama sila. Magkahawa kamay. At masaya. At sa tuwing nakikita ko iyon, hindi ko maiwasang masaktan. Parang kahapon lang ang lahat. Alam kong 3 taon na ang lumipas, pero ang sakit. Ang sakit pa rin, Papa Prince. Sariwa pa rin sa akin ang lahat. Sinabi ng mga kaibigan ko sa akin, JJ, yearning ka pa rin? At siguro, tama sila. Dahil kahit 3 taon na ang lumipas, may parte pa rin sa akin na umaasa pa rin ako. Nakakaalala at nangungulila sa taong minsan kong tinawag na tahanan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako o hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mamahalin. Hindi ko rin alam kung darating ba ang araw na tuluyan ko na siyang makakalimutan. Pero isang bagay lang ang alam ko. Minsan, yung mga taong dumarating sa buhay natin na parang itinadhana talaga nating makilala. Kahit hindi sila ang makakasama natin hanggang dulo. Mananatili pa rin ang alaala ng pag-ibig na minsan nating ipinaglaban. At hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin putulin ang pulang tali na minsan kong pinaniwala ang itinakda ng kapalaran para sa aming dalawa. Papa Prince, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ako si JJ. At ito ang aking kwento sa Bandera Heartline.

Tapuloan ng Pilipinas, Gabandera, alas 2:47 na ng pagkahapon. Napakinggan nga ho natin ang kwento ni JJ. Tagasa nga pala si JJ, hindi sinabi yung tagasa. So, yun, sinabi niya lang kung ano yung kwento niya. Kwento lang siya at napakinggan naman ho natin yung hindi niya pag-move on doon sa ex niya. Oh, alam mo mga kabandera, pangit pala yung minsan kapag ano no. Kapag binibigay natin lahat-lahat sa taong mahal natin. Dahil kapag minsan wala nang natitira sa atin, di ba? Wala na tayong masandalan, di ba? Sino yung mga nakaka-relate diyan sa kwento natin, mag-comment na ngayon mga kabandera. Bago ko panganin kung maghihigugma mang kamo, isang paniyo gaano kahigugmao ng sayo nga tawo mga kabandera. Ayaw mang kamhingalimot nga magturasan na bago pangani paghigugma san iyo kalugaringon para diri man gihapon masuol in bayaan ka. Well actually, hindi ka naman nagkulang ano JJ. Talagang siguro may mga babae lang talaga na sinasabi na naiintindihan ka, pero deep inside, hindi naman talaga, mga kabandera. Siguro sinasabi lang ng babae na okay lang, naiintindihan kita kahit humihingi siya ng oras, atensyon, tapos hindi mo na pagbibigyan dahil nga sa kalagayan mo ngayon, sa trabaho mo ngayon, diba, na anong oras ka na nakaka-uwi, tapos alos lahat, wala ka ng ano, kumbaga, wala ka ng time para sa sarili mo. Siguro nga, pag-ayos sa sarili mo, hindi ka na makapag-ayos eh. Dahil sa sobrang focus mo siguro sa trabaho. Pero, ganun pa man. May konti lang tayong sabit siguro. Kunting-kunti lang naman. Kumbaga, hindi naman pang malakasan na pagkakamali mo, JJ. Diba? Ika nga sabi nga, ginawa mo naman ang lahat, pero talagang naggulang pa rin. Pero at least, hindi ka gumawa ng kalokohan para hiwalayan ka niya. Diba? Ang ginawa mo, tatrabaho ka lang, pinagsasabay mo yung trabaho at relasyon ninyong dalawa. Yun nga lang, dumating sa point na mga kabandera, diba, pag sub-sub na tayo sa trabaho natin minsan yung mga jowa natin, yung mga asawa, yung yan, jowa pa lang naman pala siguro, napapabayaan na natin. Pero pag asawa na, iton, ayaw manggad mga kabandera. Pero sa jowa, hindi ko sinasabi na okay lang na pabayaan mo pag jowa pa lang, kasi jowa pa lang naman mga kabandera. Pero sa ako kasi,

0: mga kabandera. Dapat naiintindihan din ng babae, especially kung alam na alam niya yung kalagayan mo. Ha? O, mag-share lang kayo dyan ng ano, ng advice mga kabandera para kay ano, kay JJ. Babasahin ho natin yan. Huwag kang, bago pa nga ni ayaw kahulop, ayaw pagsisihan ni kalugaringon, bangin na kunina, nagsusugad ka nga. Sa ako gad ko no kasi Papa Prince, kaya nano nga nagsinulundas ng trabaho nga sa sinianta oras, nadirak nakakapaglaan sin oras para san ako inggit. Diba? Ayaw mo pagsisiya ka, syempre kinahanglan mo liwat kwarta. Diba? Dapat kasi nagkakaroon din kayo minsan ng bago pa masinsinan ng istorya. Diba? Bisan man la kunta sin asa ka si Mana, mayon kam sayo kaadlaw nga pagkikita. Di ba kayo nagdi-off, JJ? Diba? Siguro nagdi-off naman kayo. Oo, kahit man lang sa sayo ula ka bisis, di-off, di ba? Mag-date ka, mag-istorya ka, kunan magkumustahay ka, kunan na inanabo sa imo kinabuhi, para at least kay pap, kahit papaano, na isusugad mo sa iya, kunano na bagaw pa imo kamutangan. Bagod pa kay bagaw pa nga ni, an ato kasi mga kapika sa kinabuhi, an ato mga inggid, ato mga jowa, listo man itong sira mag-intindi gihapon. Basta, diri la kita magkulang. Pero may mga babae talaga na minsan kapag hindi na tayo, hindi na sila nabibigyan ng atensyon ng mga kalalakihan, eh naghahanap sila sa iba. Diba? Kumbaga, okay, kulang to, mga kabandera. Kulang, natawag dito, kulang na kailangan punuan ng iba. Kasi yung jowa ko parang wala ng oras sa akin, parang puro na lang trabaho, trabaho na lang, tulog. Diba? Bihira na lang makapag-text, bihira na lang makapag-chat. Ako naman. May day off naman, Papa Friends, pero di pa naabot ng day off, sumuko na siya daan. Ibig sabihin, kapag gano'ng mga babae na madaling sumuko, mayon itong reserva. Initigam ni Niyo ha. Kasi based on my experience. Pero totoo ito, mga kabandera. Base sa ako mga experience. May mga nagiging karelasyon ako na although sabihin natin na ito, yung sinabi ko nga kanina, kahit maliit na bagay lang, diba, hahanapan ka ng butas para lang maghiwalay kayong dalawa. Kay bago pa nga ni, kung totoo ka niya nga higugmao, maiintindihan niyan imo kalagayan. Diba? Maiintindihan niya kung nanon imo pinag-aagian. Ngan dapat nga ni, damayan ka pa, diba? Kay nagsasuffer ka. Nagsasuffer ka tungkol sa imo trabaho. Diba? Dapat, ibig sabihin, kumbaga, pag hindi man lang, hindi ka mabigyan ng atensyon mga kabandera, ipaliwanag mo naman na, pwede ba, babe, pwede ba mahal, love, na sana maintindihan mo ako yung kalagayan ko kasi ngayon, ganito yung trabaho ko. Diba? Kasi kung bago pa nga ni, okay, ginistorya mo gal sa iya, pero sa bagay, sa kanya na siguro ang problema. Ano, JJ, sa iya na siguro ang problema kay nano nga, tigda na lang siya sumuko. Kay, mayaw na siya iba. Paka! Mauna tayo susugad. Pag ang babae, dali kala pakawalan, karuyag sidngon, mayaw na iton reserva. Diba? Ito may mga inggit yan ha. Sarihi daw niyo pagkuhan. Sugara magbulag kita. Papakabulagan kasi dayo, in may reserva. Pero pag wala nga ni reserva, tamuang kasi to. Mag-isog itong sa ihin. Diba, mga kabandera? Mali itong pagdakop sa mga babae. Nga, bagaw pa, mayon itinatago, mayon reserva nga iba. Warang mo sugara, hindi ba ako naging enough? Diba? Ako naging enough?
1: Dahil mahal kay handa ko.
0: Ang sabi ni ano, mahalin niya sarili niya, focus sa goal, aliwin niya sarili niya sa ibang bagay. Oh, may point naman si ano, si Mama Lucy Lasur. Tama liwat ito. Bagaw pa nga ni, kadi bagaw pa ako, nahikukulwan mo, yung analali mata. Ko anala ang dire iton sira. Pasira ang mga tao. Sugaran nala, sana all. Bisan kay deep inside, nasusulan ka man talaga. Eh, wala man kita mayimo, kay siya man naging pili. Diba, mga kabandera? O siguro, diri ka naging sapat sa iya. Kaya, ginbuhi ang kadayon, ginbuhi ang paniyo relasyon. Pero sa ako, sa base sa imo kwento, ano, diraksay mo nag-isog JJ. Kinakampihan kita, kampihan ko ngayon sa lalaki. Iba, yung mga nagpapadala ng sulat, minsan nabubuisit ako sa kanila. Ipapadala silang sulat, pero ako nabubuisit yan sa nagpapadala ng sulat. Pero ngayon, base sa kwento mo, grabe, nakakaawa ka. Kasi bagaw pa nga ni, gintakwel ka na sa nimo mga magulang. Diba? Nagpakadto ka sa Manila para maghanap sa trabaho. Nagkayaon sin jowa. Ginawa mo ang lahat, sinuportahan mo siya, binigay mo sa kanya lahat-lahat. Dumating sa puntong aros na waraan ka na. Pagod ko pa nga ni sa iyo, ayaw good niyo, igahatag sa babae nga tanan-tanan. Ang tanan-tanan, ha? Kaya, ay nako, delikado kasi ito. Pangit yan. Kasi minsan kasi, mga kabandera, ito ha, pag hindi nakakayanan ng bagaw pa nga ni, di rin nakakayanan sana mga naghihigugma, pag gimbayaan sira, mga kabandera. Diba, nagpapakamatay sira. Tungon kayo, diri manira kaya. Diri nira kaya nga bayaan sira si ton nga Ira X. Eton man, ano, JJ, buti lang hindi mo na isip yun. Ano ba itong Kuya Chad? May sumisilip si station eh. Kala ko sino. Itong masasabi ko sa'yo, ano, JJ, wag kang bago pa nga ni, ayaw si ton pagpapakuan ha, pagpapadara nga, maisipan mo nga elite go anim kinabuhi tungod lasan sa'yo nga babae. Una-una, JJ, daramo python na mga babae. Bago pa nga san iba, perme, ay mas deserve pa ganiton sa kuwan. San imo ex, di ba? Baga ako na nimo pag-ibig, paghigugma, wara man niya pahalaga eh, paghanap sin iba. Ura-ura man daw sa dinamo-damo nga mga babae, diri ka doon makatudol sin matindi. So, gitindihin agad nga, diri ka agad bubulagan. Anak, masusugad na la, JJ, pag move on, bayain na la, ayaw na pag-inisipa ito. Kaya imo nga ni pag-inisipon, sige mo la pag-inisipon. Ani mo, ex, ayaw pag, ayaw igda, tanom sa ni mo huna-huna, nga ex mo siya. O huna-huna, ana lang, never come nagkakilala. Kasi ako, mga kabandera, ito ha, initutugo din na ako, mga kabandera, kaya ako maliwat hindi gina-apply sa ako kalugaringon. Once nga, mayaw nak-ex, di rin ko gina-apply sa ako kalugaringon nga naging ex ko siya. Ako na laging kukuhan nga never kami nagkakilala. May tanah ko kuhan talaga. Ana ako paninindigan sa akon kinabuhi. Nga once nga nagkayo na relasyon, bisan pa, masugad kam, ini diri ka maayon sa ako kabandera. Masugad kam, buhay itong Papa Prince. Pero totoo ko nga susumat sa iyo mga kasangkayan. Ambot ko na siguro iba-iba man kita nga mga tao, ano? Iba-iba kita sana bagaw papanhuna-huna. Iba-iba kita sana nararamdaman. Pero ako nga ni bagaw pabisan di ano ko kahigugmaon ang sayo nga tao. Once nga ex ko na or napasulan aka, kaya ko siya limuton sugad sana. Diri kami nagkakilala, tikang pa sa nagtikang. Diba? Ito, sinasabi ko na hindi ako galit sa kanya, pero anak lamay himo sa nakalugaringon, kumbaga para maging malipayon aka, para bagaw pa diri ko na siya malaala pabisan kan o. Talaga itatatako sa nakalugaringon nga never kami nagkakilala. Ganon si Papa Prince, mga kabandera. Siguro matatakot kayo. Ay, ganon pala si Papa Prince. Grabe naman yarn. Oh, pero totoo yung sinasabi ko. Kasi ayokong masaktan. Diba? Ayokong masaktan ng sobra. Ito, sasabihin ko, normal lang na masaktan, wag lang yung sobra. Kasi may mga dumadating sa point, sa puntong pag hindi mo na kaya, nagpapakamatay ka na, nababaliw ka na. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa kakaisip sa iisang tao na hindi naman pinahalagahan ng pagmamahal mo. Sabi ni ano? Sabi ni Malo, hindi sila para sa isa't isa, Papa P. Agree daw siya. Uhuhu, aray ko pa kaka. JJ, paano if lalaki ganun din? Uy, bumabanat ah. Parang gumaganti ha. Sabi naman, hindi lahat ng babae ganern papapre. Siyempre, oo naman, hindi ko nila lahat. Ganon din naman sa lalaki, hindi naman lahat. Kasi iba-iba ho tayo. O, hindi ako naglahat ha. Yung sinasabi na lahat ng mga babae. Kasi siyempre, sa dinami-dami ba naman ng mga babae, mayong gihap sitong tuhay. Mayong mandiri tuhay. O, sabi ni ano, hindi po Papa Prince. Ah, hindi po Papa Prince, ha, di ko magagawang gawin yon. Yan, ang pinakamaganda. Kasi at least, inuunahan na kita. Kasi may mga tao, nababalitaan yung mga kabandera. Diba, may makikita kayo sa Facebook na nagpakamatay, huunong sa paghigugma. Diba, lintik na pag-ibig na yan. Kikitilin mo yung buhay mo nang dahil lang sa pagmamahal, nang dahil lang sa isang babae, nang dahil lang sa isang lalaki. Diba? Ang pinagkurian san imo kag anak, pinagkurian kang atamanon, pakaunon, paiskwilahon. Diri mo man lang iisipon ang imo kag anak. Kaya inisip mo lang iton nga lintik na pag-ibig niya. Diba? Kaya minsan naiinis ako sa mga taong madaling sumuko sa buhay eh. Diba? Yung nagbibigti, nagpapakamatay dahil lang sa konting problema. Diba? Huwag ganun. Kasi mga kabandera, although sabi nila, kasi Papa Prince, pagpatay ka na daw, wala ka ng problema. Hindi yun ganun na. Hindi yun ganun kadali, mga kabandera. Kasi ibig sabihin, hindi ka naging matatag na tao dito sa mundo. Oo, mga kabandera. Kasi isa kang mahinang nilalang na agad kang sumuko. Diba? Sa pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Abagaw pa nga ni Ang Ginoo, mga kasangkayan, waray iton problema nga ginahatag sa ato nga diri naton kaya solusyonan. Pag ginhatag sa imo iton nga problema, kayang-kaya naton iton solusyonan, kabandera. Ha? Kaya, huwag kayong sasoko. Itaas natin ang ating mga sarili. Bangusog kita sa naton kinabuhi, mga kasangkayan. O, jadi ko no, Papa Prince, nangungusog na sa CR. Aba, delikado. Sabi ni ano, sabi ni Madam Jenny, talaga Papa Prince? Sabi na, hindi ikaw ang nawalan siya. Marirealize din niya pagdating ng araw. Pagpatay na siya, Papa Prince, siya na ang naging problem. Ay, nako. Anyway, sana nagustuhan ninyo, mga kabandera, yung kwento na binasa natin mula kay JJ. Oo, magsilbing aral na naman ito. Yung iba kanina na nauyam. Nasaan na si ano? Si si Gabyon. Naiinis daw siya sa signal. Oo, bakit mahinay yung pisonit nyo dyan? Minsan din ako, nare-realize ko din, mga kabandera, pag may pinapanood ako, alam mo yung tipong gusto kong abangan mula umpisa yung story hanggang pagtatapos, tapos naglalag. Diba? Problema, papamura ka talaga. Ay, nako. Again, ulitin ko sa mga kabandera ho natin, gusto magpadala ng mga story, yung mga buhay, mga kwento ng buhay at pag-asa. Ano yung mga pag-ibig, paghigugma. Isend na itong din sa aton Bandera Heartline. Sa page la sa Radyo Bandera Katarman, ha? Sa Messenger, doon na kayo mag-PM. Pwede nyo man doon kayo may sulat kayo, tapos i-copy-paste nyo na lang doon sa ano, sa bandera, sa page ng Radyo Bandera, gaya ng ginawa ni JJ at ng mga iba nating mga sender, ha, mga kabandera. Sa clap ko ng signal. Mao nga. Mag-rewatch na lang siya ulit, Papa Pre. So, nagano naman tayo tawag dito. Pinopost naman natin yung kwento, bawat kwento dito sa Radyo Bandera. Anyway, isa, magpapaalam na si Papa Prince. Bye-bye na, kabandera! Garinigan ulit tayo bukas sa parehong oras. Dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. JJ, maraming salamat sa liham na iyong pinadala. Papa Prince now signing off. Bye-bye, love you all. Init ng

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo, iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na mo. ECR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na.
9: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Ako po si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may
0: isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo, Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Uy, kabandera! Burmans na! September na! Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, ano ang Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.
4: Let's

0: lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.
1: Happy Hapon!
2: Happy Hapon!
3: Happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

0: kasalanan.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!
4: Happy hapon!
5: Happy hapon!
6: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radio Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!
5: Come on.

bandera. Burmans na. September na. Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga. Dahil sa Radyo Bandera Kataraman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs. Mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's

hanggang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

bienvenida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay Boss.

0: Si Spalak Nia, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Basta radyo, ibandero mo.
10: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
9: Basta radyo, ibandera mo.
11: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala!

0: Folk, rock, and country. Twilight Express.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
0: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient.

0: One with Stevia Drink Mix. 88.1
1: Radio Bandera Katarman. All my ladies.
0: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo.
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo.
15: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mango's Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kupo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo!
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Doon tuwing umaga, gumigising sa inyo tuwing umaga. Gising Norte, kasama si Papa Prince. Papa muna, Prince si Pipa. Oho. Bangun na po. Ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6 na minuto bago sumapit ang alas 6 na po ng umaga. Oras na din po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang gabing wara palpitation ng dirimaslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit na ito sa ngatanan ng mga pharmacy dili sa Bungto, San Catarman. Tapos gihapon natin mga kasanggaya na Namigos Coffee, ha? Gusto mo ba ng kape na hindi lamang nagpapatanggal ng pagkaantok mo ngayon, ha? Kaya umaga na, inaantok pa rin. Ano ba, Yard? Sa mga nagtatanong bakit, Papa Prince, ano bang makukuha natin dyan sa kape na yan, ha? Sa Amigos Coffee. Oh, mga kabandera. Ang Amigos Coffee ay mayroong green tea extract at green coffee extract. Ito ay may ito yung mga sangkap na natural na naglalaman ng compounds tulad ng antioxidant at caffeine, ha? May ginseng din ito, traditional na ginagamit bilang herbal ingredients para sa pangkalahatang sigla, kabandera. At syempre, meron din itong L-carnitine at Garcinia cambogia. Mga sangkap na karaniwang isinasama sa mga produktong pang-wellness at weight management. Meron din itong marine collagen. Sangkap na ginagamit sa mga produktong pang-beauty at wellness. Meron din po itong psyllium husk. Isang source ng dietary fiber, mga kabandera. Ha? Ito pa, ang dami nitong ingredients, ha? Maiinom ninyo na mapupunta sa inyong pangangatawan. Meron itong spirulina, mangosteen, ampalaya at stevia. Kasama ang iba pang herbal ingredients. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kabandera? Nga din na, palit na sa Amigos Coffee, mga kabandera. Ano bang hitsura ng Amigos Coffee na yan, Papa Prince? Kulay green yan eh, kabandera. Mabibili po yan sa lahat po ng mga pharmacy dito po sa bayan ng Catarman at sa mga piling tindahan. Ha? At syempre, good morning na ho sa lahat po ng mga nakatutok, naglalakasan ng kanilang mga radyo. At mga nanunood at nag-share na ng live natin. Yung mga waray pa pag-share, mag-share na kam, ha? At din mag-share, hubagan sa bubot. Oo, kaya naman, mag-share na kayo, kabandera. 0969-07-162-13 ang ating linya na pwede niyong tawagan sa ating dito mismo sa ating radio station. Tapos pagtawag mo biglang ibang station pala yung tinawagan mo. Aray ko po inaga. Live na ho tayo ngayon, kabandera, ha, sa ating Facebook page. Hanapin lamang Radyo Bandera Catarman. Hindi ka ni makahanap ta. Binurong ka na. Anyways, hanapin naman Papa Prince 949 para po sa inyo mga pagbati, no? Yung mga nakaradyo dyan pero walang load, hanapin nyo lang sa Facebook ay Messenger Papa Prince 949 kabandera. At mag-PM kayo sa akin. Pwede rin kayong tumawag kung wala kayong SIM card. Good morning sa mga viewers natin. Especially kay Warak. Waraiirak pala. Sabi niya, good morning. Well, good morning. Wala naman kay Mama Annalyn Infante. Good morning. And si Panandyon. Panandyon Jorisa. Good morning. Okay, si Jana si nakatutok na sa atin from Paranaque City. Maraming salamat, Janice. Ang sabi niya, good morning sa iyo, Papa Prince, at sa lahat. Shoutout na rin po kay Ronella. Diba? And nakatutok na rin sa atin si Capella Orio. Good morning, kabandera. At sa iyo, idol, Papa Prince. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Liz Capella Orio, sa pagtutok, ha, dito sa programa natin. And of course, mula naman kay Joshua Emida. Good morning, Papa Prince. Hello, good morning.

0: Wala kay Mary Jane, ako DC na Maghanoy. Morning, Papa Prince. Hello, good morning. Kano-ano mo si Roniel? Magparihas ka mo, apilyeto. And of course, mga kabandera, huwag kayong bibitaw ha. Tutok lang kayo. Okay, si Clyde Lister Herrera Simpis, nakatutok na rin pala sa atin na. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Good morning.
1: Good morning.
0: Oo, may pahabol pa si Madam. Sabi niya, pa-shoutout naman sa Oreo family sa Barangay Burabod, Gamay, Northern Samar. Watching from Fairview, Quezon City. And of course, sabi pa ni Lister, shoutout all makagtasano nga always namamati. Special and Nimbus family. Nga namamati, good permi sa Radyo Bandera Katarman. Salamat po, Idol Papa Prince, sa pagbasa. Akala ko nawawalan ako ng background. And dagdag pa niya, shoutout nga to sa Barangay Bunker, yes, sa Ann Marino, Inano family nga always namamati liwat. Kapit ako no, Papa Prince. Sige, nag-start na po si Papa Prince. Oo, kasi maaga pa lang, kailangan ko ng magising. At yung kinakapi ko ngayon, mga kabandera, alam niyo kung ano? Ito siya. Yan, Amigos Coffee. Alaman yan, mga kabandera, sa shisha. Ganyan, no? Tapos isang timple lang sa isang baso na ako. Napakasarap talaga, mga kabandera. Try nyo na. Magigising ka talaga. Kung sa magigising ka tuwing umaga, abay, wala kang mararamdaman ng mga palpitation, ha? Mga pangangasim sa iyong sigmura. And El Martunog, Pambuan. Ay, sabi niya, good morning po, Papa Prince. Pa-shoutout po sa asawa kong nasa Barangay Cervantes. Oh, good morning sa asawa mo.
1: Good morning.
0: Oh, ang ginagawa niya dyan. Or taga dyan lang talaga. Oo, sabi niya, no, Mary Jane, ako Dizen. Pa-shoutout naman po sa Maghanoy family sa Martinico. Misamis Oriental sa lugar ng asawa ko at sa Caudicin family dito sa San Agustin, Mondragon, Northern Samar. Hello, good morning. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Abay, maraming salamat at nakatutok na sa atin yung mga taga Mondragon. And sabi pa ni Jurisa, pa-shoutout sa Barangay Baybay, tapos sa Barangay Nara. Hello po, good morning, good morning, ha? Ay, eto na pala si ano, si Ronella. Nakapasok na pala sa banga natin. Akala ko, wala pa. And mula naman kay Lina Rayos, good morning, Papa Prince. Hello, good morning, good morning, good morning. Hello, good morning. Si Rocky Adino, pa-shoutout naman ka, Nora, ako Dizen. Ala, naglalabasan ng mga ako Dizen. Shoutout din kay Jana C ng Parañaque City. Nakatutok na rin sa atin si Tita Roda from Artichi, Eastern Samar. Hello, kaliliwas pala din sa Artichi ngayon, no? Oh, kumusta naman Tita Roda dida sa Artichi? At panahon niya na. Ha? Para na pinutos. Wala naman kay Shirley Tamuyan. Morning po, Papa Prince. Pa-shoutout po dito sa Barangay Mabini, Katarma, Northern Samar. Hello, hello, hello sa mga taga-Katarman. Ay, mga taga-Mabini pala to. Sorry. Wala naman kay Ana Barida. Naku, wait lang, tinatanda na tayo ng comment. Patahabaan pa natin ito. Good morning, Idol. Pabati po ng magandang umaga ang Horario family, Barida family, Digia family. Ang pagbati ay galing kay Annalyn ng Rosario Cavite na taga Karangyan po sila. Akala ko taga Cagayan. Hello, shoutout po mga kabandera. Wala naman kay Mary Jane ako Dizen. Papa Prince, kasin ko po si Ronel. Maghipid la kami. Ama, oh. O kaya pala, nagsishare lang kayo siguro ng ano, ng radyo ah. Kasi magkapit bahay lang. And sabi ni ano, ni Ma'am nga Kapila Oreo, thank you Papa Prince. Happy morning, Idol forever. Hala, parang iba atang forever yun ah. Sabi niya, no, pa-shoutout po din sa Barangay Pio del Pilar. Berry Northern Samar. Thank you po sa pagbasa. Wala kay Joshua. Sino to si Joshua? Asan si Joshua na isa na taga Berry? Oo. Parang nag-iba. Nag-iba. Papa Branch, nakatutok na yung pamilya ko dito. Wala yan kay Ronel ako disen. Ay, maraming salamat, Ronel. Ano ma, nag-gapi na ka? Baka mamaya maglilibot na ng pandesal dyan. Magbili na kayo ng pandesal para at least hindi na kayo lalabas. Dumadaan na lang sa inyo. And mula naman kay ano to, Midi Lisa. Good morning po, Papa Prens. Have a good day. Greet ko lang po ng happy birthday ang aming butihing SB member Marlene Gasset Acebo from Municipality of San Vicente, Northern Samar. At ang aming barangay Captain Honorable Edgar Adamyar ng barangay Tamate. Thank you po. Walang anuman. Maraming salamat. Baka may birthday. Siyempre kantahan natin yan mga kabandera. Happy birthday sa mga nagbabirthday. At dahil birthday mo,

Shabay shabay ka bandera. Kailangan umaga talaga, masigla talaga ha. Mga nagbo-birthday yan, happy birthday. Isang bagsakan na lang na kanta.

0: Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sa'yo ang inuman. Happy birthday, mga kabandera. Sa mga nagbabirthday. Mula kay Tita Roda, sabi niya, okay lang patron, masaya kay damo, ana matron. Ikaw lang wala pa matron, kay karayo ka, daksa katarma.
1: Aray ko.
0: Kay kung nadaksa gamay, sana that time si ton nga patron nga da. Okay, siyempre, pupunta tayo dyan.
1: Aray ko.
0: Bangin naman, may pa-take out ka naman nga ni si ton para kang manager. Sabi niya, ano ni Ronella. Tapos na maglibot yung pandesal dito. Alas 4 pa lang ng umaga. Ang aga naman, no? Pero sa bagay, tayo mga tao talaga, mga kabandar, especially kung may mga trabaho talaga, maagang magigising. Diba? Kahit yung mga papuntang bundok, oh. Maglulukad layton, aga-aga na. Nagkakape, aga-aga na, kinadirisang paso. Diba? At least pag datong darangan to, makuampa, nanu ini. Ma... anong Tagalog sa fog? Ayun, hamog. In English eh. Tunog ngayon sa waray. Diba? Wala naman kay Els Marino Inano. Morning, Papa Prince. Shout out kay... sino to? Atata Balansag. Salamat from Bangkiruhan. Sabi ni Ma'am Mary Jane ako disen. Yes, Papa Prince. Sherla kami san sayo ang radyo. Gidarak e antunog sa kaya radyo kay Bayog Permian Balay.
1: Aray ko.
0: Kalamay pa. Masugad pala. Nalinog. Oo, labi na yung patukan na si Nadagungdung. Sabi na ikaw dyan. Dyan na si magkapi ka na. Sana all. Umagang umaga. Bago ka na magtrabaho, Janice, magkapi ka muna. Papa Prince, babati naman po ka na Uncle Tangkoy. Oo, at kan Wawa. Wala yan kay Rocky Adino. Sino si Wawa? Wala kay Abin Tunog. Maupay na aga sa tanan. Maupay nga aga. Siyempre mga kabandera, oras sa buong Kapulan ng Pilipinas. Alas 6:09 na, bagsakan muna natin ng pampagana. Para naman sa mga kabandera natin na hindi pa gumigising sa mga oras na ito. Oras na para magpaon at unat sa mga tutulaan nga diri maurog na. Tokarina ko no, Papa Prince. Okay, alright pa. Mabawali po si Papa Prince. Tatsahan muna tayo. Ito pa rin pa ang programang Kissing Norte. Dito lamang sa radyong hindi number one pero lagi mong tinututugan. 18.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo! Nasubukan yung nabawin.

Kaya sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Hop! Kala nyo, wala na ako, no? Dito pa si Papa Friends. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, Gabandera, alas 6:18 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo sa ACR Dry Goods Store, mga Gabandera. Kung naghahanap kayo ng digalidad o reforme, polo shirt, t-shirt, at iba pang kasuot ang swak na swak sa iyong budget, visitahin ang ACR Dry Goods Store. Available ang kanilang kilalang mga brand tulad ng Softex, Low Corner, at Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At kung matibay at komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Beachwalker, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang ACR Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga reunions. Siyempre sa mga nagtatanong, mga kabandera, saan ba matatagpuan ang ACR Dry Goods Store? Matatagpuan ang kanilang main branch sa may Door 1, Katarman Commercial Complex sa Sinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. At siyempre mayroon din silang branch sa may Barangay UEP Zone 2 sa may Resparo Boarding House. Mga kabandera, para sa iyong mga order or sa iyong mga inquiries, tawagan o i-text ang kanilang number 0963-085-5979 at 0926-994-0041. Mga kabandera, ACR Dry Goods Store, ACR Dry Goods Store na kita. Kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. And of course, welcome back sa programa natin, Gabandera. Si Papa Prince pa rin po ito. At syempre, sa mga kabubukas lang na mga radyo dyan, gumising na kayo. Tanghali na. Kala nyo may bagyo kasi mahamog, no? Actually, ano yan? Umabot dito ang kuan. Aso sa Indonesia. Kay mayon yan na wildfire sa Indonesia. Malawakang... nakita ko sa TV, grabe ang lawak pala nun, kabandera. Kaya nga banda dito sa may ano, kahit sa Manila, dito rin din sa part ng mga Samar, no? Dito sa Western Samar, dito sa Northern Samar. Oo, kahapon ng hapon, mga kabandera. Aba, kay malaan, kala mo ano, tunog, no? Pero kwan siya, aso, no? Natikang sa Indonesia. Anyways, good morning, kabandera. Babalik po si Papa Prince. Abang hirap mong gisingin, ha. Parang sinasabi, Papa Prince, anong gagawin ko sa asawa ko at hindi magising-gising? Iwan ko sa iyo. ganito na lang. Si Papa Prince na lang magigising. Balakasan mo yung radyo. Lalandiin natin yan. Good morning. Paano paglandi? Ganito lang yan para magising yan. Pero Hapyura na kay si Papa Prince na bahala. Arog. Ugmat na na. Pamata ka na ni Papa Prince.
1: Arayo.
0: Kaptang ko. Antambi. Aray ko po. Dini ga. Joke lang to. Bangin na. Nabagaw nini mga kabandera. Bangin na. Ayaw na kam nga. Mauna ito.
2: Dini pa ito.
0: Joke ko galad to. Tango na, ayun na ka. Anyways, batiin muna natin ito mga nakatutok sa atin. Si Asuli Maria Tarayo. Good morning sa iyo, Papa Prince. Good morning sa Papa Prince ng Energy. Energy? Ibang istasyon ata ito, ha? Sabi ni Jana, si tapos na ako, Ronel. Magkape. Papa Prince, thank you sa iyo, and Ronel. Sabi ni Ronel, si Rocky. Kapatid ko po yon, Papa Prince. Wala naman kaya Abin Tunog o Tunog. Good morning sa iyo, Papa Prens. Kaping man tayo. Ito na po, nagkakapi na si Papa Prens. Wala naman kay Nilia Diases. Bless morning, Radyo Bandera from Lauang, Northern Samar. Barangay Gapas-Gapas. Wala naman kay Cherry Mendez Velasio. Morning, Papa Prens. Oh, hello, good morning sa lahat po ng mga nakaantabay. And good morning, Papa Prens. Shout out sa Radyo Bandera Philippines sa Puerto Princesa. Hello, good morning sa mga taga Radyo Bandera Palawan. Diyan po ang main ng Radyo Bandera. Kami po ay galamay lang. Good morning, Papa P. Wala kay Malu Silazor. Shout out daw mga kabandera. Hello, good morning. Wala naman kay Annalyn Infante. Pa-shout out man sa Naktatay Luki. Nga ada ko nung sa Yakal. And gising na gising na mga Marites kong kapitbahay. Magkapi na ho tayo. Lalo na kay Marisol. Marisol? Saan sa Marisol? Baa. Mangangarang ko nito sa mga kuan. Mga Marites. Mga chismosa. Marites, Marisol. Oo, Papa Prens, buong pamilya ko nahawa na sa akin. Parang shabu, ano daw? Parang shabu. Hoy! Oo. Ano daw, parang parang siyang nakakali kami minsan. Ano daw? Oo, paulit nga ron eh. Hindi ko naintindihan eh. Mamaya kung ano-ano nung binabanggit ko dito. Belinia Lersbo, good morning, Papa Prens. Good morning. Wow, sweet naman. Sana ganun din kayo sa mga asawa at anak ninyo, ha? Ah, mamaya, sa akin lang kayo sweet. Belinero yan. Naman daw. Bago pa ni ano, ni Ana Barida, morning idol. Babati naman po sa nanay ko na nasa Basud po siya. Basod, naganap sa Basod. Si Nanay Delia Barida, miss na po kita, sobra, I love you. Sana magkita tayo. At yung kapatid ko na si Nilda Barido, pagbati mula kay Annalyn Barida. Wala naman kay Lita Montan, sis, nakatutok na sa atin. Morning, sabi niya. Hello, good morning. Dagdag pa ni Ma'am Aben Tunog. Morning. Shout out sa mga pinsan at kapatid ko. Sito Ginapahan, Katarma, Sitio Ginapahan, Katarman ngan sa Cervantes. Musta na kam. Salamat, Papa Prince. Parang tumayong balahibo ko sa'yo, Papa Prince. Bakit naman tumayo? Aray ko. Akala ko iba yung tumayo eh. Base higimata kang mamaya. Ibig sabihin, bukod sa nakatayo ka na ngayon, nakabangon ka na, tumitindog pa ang balahibo ni mo. Aray ko, paka. Maupay ano. Sabi ni ano, ni Janice. Ay, oo, nabasa ko na. Wala kay Jeannie Ramos. Good morning, idol. Kumusta po? Okay, naalala ko to si Jeannie. Listeners natin to dati sa ano, sa Sky Radio. Tumututok lagi to sa Morning Express. Ha? Doon, mga taga barangay. Nasa to ka mga barangay? Basta dito sa may Lapinig. Ha? Mga taga Lapinig ini nga mga listeners natin sa to. Ngayon yung mga listeners natin, halo-halo na. May taga Eastern Samar, may taga Samar, may taga Northern Samar. Mayroon pa taga Palawan, mayroon pa OFW, mayroon pa taga Paranaque. Ang layo-layo ng mga nararating nila, mga kabandera eh, di ba? Tapos yung ibang mga listeners natin sa Sky Radio, eh, nag-abang na rin dito sa programa natin, di ba? Maraming salamat! Ay, anyway, shout out nga pala dyan sa mga taga Segundo Distrito, ha? Especially yung mga namamati yan na sa 97.1 Sky Radio Gama. Ayan. Magandang morning! Gisingin na ho natin mga taga-gamay. Gising na. Napapakinggan ho natin. Napapakinggan po yung programa natin dyan. Sa Sky Radio.
1: Aray po.
0: Sabi ni ano?

0: ikaw nakaka-addict ka minsan pati yung programa mo. Ah, okay, okay. Oo, yung sinasabi mo pero hindi ko pwedeng banggit, hindi.
1: Aray.
0: Maraming salamat, Ronel, kung na-addict kayo sa programa ko, ha? Buong pamilya niya daw nahawa na sa pakikinig sa programa ni Papa Prince. Ako, maraming salamat dyan, ha? Mga taga Mondragon, mga solid supporters ngayon, especially kan Ronel, ako disin, ha? Oh, wag kang mag-alala, Ronel. Tumuto ka lang. Kapag malungkot ka, talagang sasaya ka naman dito kahit papaano. Pag hindi ka sumaya, aba, sabihin mo lang si Papa, tawagan mo lang si Jana si. Baka mamaya, pag hindi na kita napapasaya sa programa ko, si Jana si na lang pala magpapasaya sa'yo. Aray ko. Mula naman kay... Aha. Mula naman kay ano, sino nga to? DJ Nels. Papa Prince, kumakain ka na nga, no? Ampalaya. Ampalayain ko siya. Aray ko!
1: Aray ko.
0: Hindi ako basta kumakain ng ampalaya, lalong-lalo na kung papalayain ko lang siya.
1: Aray ko.
0: Nung walang dahilan, no? Magpapalaya ka? Wala man lang dahilan. No! Huwag ganon, Gabandera. Ay, gising na! Isang minuto bago sumapit ang alas 6:30, San Aga, Kabandera. Oy, babe. Babe, sana all my life. Mga baby. Gising na. Gusto talaga ito, binibaby talaga pag ginigising. Mukha pala mukha, batuhin kita dyan. Sabi, Papa Panis, buhusan ko yan ng tubig. Nigigil ako. Eh, sabi yung mga babae daw, pag nagpapagising sa mga lalaki, masyado daw pabebe. Nagpapalambing daw yung lalaki. Totoo ba? Totoo ba yun, Kabandera? O hindi? Oy, mga girls, sumagot kayo dyan.
1: Oh,
0: gusto nyo, gusto lagi ng mga kababaihan, nilalambing sila. Ay, minsan pag nagtatampo yan, kailangan lambingin nyo. Kasi pag hindi nyo lambingin, mag-aaway kayo. Diba ano, nasan na yung mga kababaihan natin dito, si Jana, si DJ Nels, diba DJ Nels? Kayo mga babae, kapag nagtatampo kayo, kailangan, dapat suyuin agad. Para hindi na lumala ang away. Mula kay Rocky Adino, Morning Papa Prince, sa pa-shoutout po kan Kuya Jesus na nagmamatapala, tapos kan Alson at kan Wawa na sangkay ko po. Ayan, maraming salamat po sa mga nagpapadalat ng inyong mga mensahe. And of course, mula naman kay Joel Ulinan, Nasugad. Morning Papa Prince, sa pa-shoutout naman. Dali ila, kay Malangkada mo. Wait lang, mahinga muna ako, ha?
1: Aray ko.
0: Sabi ni Joel Baldosa, Morning Papa Prince, sa pa-shoutout naman sa Baldosa and Olinan family sa Barangay Bugay, Las Navas. Salamat po, maupay nga aga sa mga taga Las Navas, ha? Dali na niyo, patron niya na ang September 5, kung di ako nagkakamali, ha? Oo, pupunta ang Radyo Bandera team dyan sa Coronation, San Mutya, San Las Navas 2026. Ha? Magkakaroon tayo ng coverage dyan, Kabandera. Siyempre, di ba, trahi ko ana, trahi pa matron. Ow! Patronizer yard. Sabi naman ni Ma'am Rachel, oy Ma'am Rachel, kumusta na ho kayo? Nagpagamot na po kayo dito sa ano, sa Katarman. Oo, sabi niya dito, good morning Papa Prince. Ang sama ng morning ko dahil pagising ko ngayon, nawala na yung sinat ko dahil pagising ko ngayon ay... Dahil pagising ko ngayon, nawala ng sinat ko. Pero ang kapalit ay nawala ng boses. Dahil sabi ko, masakit yung lalamunan ko. Mag-ano ka, mag-luya ka. Di ba? May tanggin, bubulungsan ko, ano? Pag wara ka boses, nagkukuhaan ka, inom sa labat. Ayun, sa labat pala yun. Yung mga parang singer ka na yun, ha? Oy, magpagaling ka. Ano, Ma'am Michelle, kasi diri mo masasagdunan imo kag anak. Diri mo masasagdunan ang imo kabataan kung wala ka boses, ha? Magkikinuan, magsisinilya sa ikamsit doon. Masugar ni anak na, no, mama? Okay, anyways, magpagaling ho kayo, Ma'am Michelle. Isa to sa mga suki na natin dyan sa Mondragon. Oh, taga Bugong nga yan ini si ma'am. Opay nga aga sa mga taga Barangay Bugong, Mondragon, Northern Samar. Especially kay Mama Richelle, ha? Sabi ni DJ Nel sa Papa Prince, pag nagtatampo ako, nagkukulong kami sa kwarto ng isang oras ng boyfriend ko. Paglabas ng kwarto, wala nang tampo. Iba tayo na. Aray ko! Di kang pinanuhulasan kang paggawa sa kwarto, ano? Masod, ano? Masod na din boyfriend, ano? Natumanang ka daw, kayo patampo-tampo ka. Pinanuhulasan ka daw sa ginkuang ko ikaw. Sabi ni ano man, Tata Balansag, sabi niya, morning Papa Prens, shoutout ko la Aksangkay si Rima Marino na taga Bangkeruhan. Salamat ko no from Dalakit. Bago niya, maungani Papa Prens. Maungani. Pagpabulong na. Sabi naman ni ano, aha. Sabi ni Bung Liu Vlog, shoutout sa Family Ras Asibuchi, salamat. Mga vloggers, kumusta yung buhay-buhay natin? May mga earnings na ba kayo? Dami na mga vlogger dito sa ano, sa Northern Samar. Maganda yan kasi ano, bago pa nga ni kung ngayon ang pwede videohan, may kukulwa nato, 'di ba? Yung mga diri nato nakakaduan na lugar, naging akado sa mga vlogger, nakikita nato. Tapos may mga vlogger na tumutulong sa mga mahihira, 'di ba? Maganda 'yun, wag lang yung vlogger na naninira. Naninira ng kapwa. Maraot ito. Sabi pa ni ano, Cherry Villasio, Papa Prince. Hindi po Mindez ang aking middle name. Ako, Marquez pala po, Papa. Sorry naman, kala ko Mindez. Sorry na, kasi ang daming nag-comment eh. Parang minamadali na lang ni Papa Prince para makahabol tayo sa oras. Tawang-tawa si Mamil, Mamalu, ha? Mamalu, hehehe. Aray 0969-07-162 Andre, walang hahabol. Tawag na sa mga gustong tumawag. And of course, tugtugan muna tayo, ha. Tuloy-tuloy pang pagtutok. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera. Katarman, Basta Radyo! Iba!

0: Hello.
1: Hello, good morning, Papa Friend. Good morning, Pandira Katarman.
0: Good morning, sino ito?
1: Si DJ Nels. Ah, Radio Palawan.
0: Ah, oh, si DJ Nels pala ng Palawan, layo ng callers natin. Alam, may babatiin po kayo, DJ Nels.
1: Binabati ko muna yun dyan ng magandang umaga sa ating mga kapatid dyan sa barangay Katapungan Avenue in Samar.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na sa ate ko, sa mga Pinacordis family, Robon family,
0: mm-hmm,
1: Manlan family, Castillo family. Yan lang po, Papa Friend.
0: Ayan, maraming salamat. Oo, buti nakuha mo yung number natin, no?
1: Na-catch kasi sa TV kanina, pagkagay nanonood ako sa Ipilay.
0: Ah!
1: Kasi ako ngayon sa Puerto Princesa.
0: Oo, nasa hotel ka ba? Parang umiiko yung ano dyan, parang ang ganda.
1: Kumuha ng sahod.
0: Ha? Maraming salamat, DJ Nels ng Palawan.
1: Ingat po kayo dyan.
0: Yan, ikaw din mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo ng boyfriend mo. Ay, magpahabol ha.
1: Salamat, Papa Friend.

0: DJ Nils pala yun. Kala ko sino tumatawag sa linya natin. Tawag na kabandaran 0969071623. Hanapin lamang Papa Prince 949. O wala kayong number pantawag, pwede sa messenger. Tawagan muna si Papa mo. At magpapapahan tayo dito. Landi pala, no? Ay, anyways, nababa na yung mga nagko-comment. Baka mamaya malagpasan natin. Magtampo sila. Hello po kay ano, ay sabi ni Ronel, ang hirap ko no Papa Prince, nawawala yung signal. Oo nga eh, dapat pala malakas yung source ng signal nyo dyan. Para malinaw tayong napapakinggan. Oo, maghulugan ng marami. 20 ha, para tubtob na uni ng akulot. Mula kay Haldo Angel, good morning Papa Prince. Pa-big shoutout po sa Haldo family sa Gamay. Hello sa mga taga-Gamay, maupay nga aga. Good morning! Pa-play po ng Gloria La Bandera mula kay Richelle. Gusto mo ako na lang kumala. Gloria, Gloria La Bandera. La Bandera si Gloria. Mark, nagbino na kasang ligin, sakit ang kalog. Ang hirap talaga. Kaya na ano daw, nakahulog lang yung wifi. Wala naman kay Milasur. Papa P, shout out sa sister ko dyan sa Sitio Himarubay sa Barangay Cervantes, si Marlita Troncoso. Sabi niya kanina, nawawara ko nulugod na niya hingaturog. Ubis nga nangangaturog ko na siya. Para na hingangaturog. Asya na dama kaya nagpipinamati ka dama. Dance. Ubis nga nakaturog ka na mga sa sininga oras. Wala pa hingangaturog. Kaya maasya na ito pipinamati kagihapon. Kasi pangani sa sininga ni mga programa nga diri pakakaturog. Ay nala pag kinulaw. Basi ka hingaturog ha. And bago pa niya, pwede ko na tumawag, wow? Pwede, ano ka ba? Sabi sa iyo na, diri, pwede. Gi pwede, eh. Sabi ni ano, ni Marcelo, kala ko si Marcelo Del Pilar na to, eh. Good morning po sa tanan. Gising na ko ng mga kabarangay. Kabandera po kami, hindi po kami.
1: Aray po.
0: Ibang station po yun. Ay, anyways, susunod na yung balita natin mga kabandera. Diyan lamang kayo, stay put lang kayo ha. Oo, papaspasan lang natin ang taga pa nga ni mabilisang pagbabalita ha. Sabong persang ipapasamwak sa iyo mga kabandera. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, Setyembre 2, tuig 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman, sa bayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Narito ng ulo ng ating mga balita sa regional. Tresana. Tres anyos na bata natagpo ang patay sa loob ng bahay. Ama, tinuturing na sospeka. Babae naman arestado sa Tacloban Airport dahil sa bomb joke. Sa ating lokal, Northern Samar, pinalalakas ang kahandaan sa sakuna. At mga tourist driver sa Northern Samar, sumailalim sa training para sa mas ligtas at maayos na serbisyo. At good news mga kabandera, libreng theoretical driving course pinalok dito sa Northern Samar. Sa ating national, 4.55 billion peso confidential at intelligence fund ng OP sa 2027 ipinagtatanggol ng ilang mambabatas. Sa ating international, makapal na usok mula sa wildfire sa Indonesia umabot sa Pilipinas. Sa ating sports, Lionel Messi magre-retiro na sa paglalaro para sa Argentina. At sa ating showbiz, Gikan Lasa, iniulat ang umano'y pisikal na pang-aabuso. Dang straight husband na si Archie Alimania. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:53 na po ng umaga mga kabandera. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Natin po yan sa inyo ng Best Coffee Grill. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Ngayon! Natagpo ang wala ng buhay ang isang 3 taong gulang na batang lalaki at may saksak sa dibdib sa loob ng kanilang bahay sa barangay Lakong, Tagudin, Ilocos Sur. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing narinig ng lola at tiyahin ang batang umano'y pag-iyak nito habang pinapagalitan ng kanyang ama. Bandang alauna ng madaling araw, kinabukasan,

Sacrimenta. Banda Rayon. Samantala, arestado ang isang babaeng pasahero sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City matapos umanong magbiro tungkol sa bomba habang ibinabalik sa kanya ang laptop na naiwan niya sa departure area. Agad namang ipinatupad ng mga otoridad ang standard security protocols matapos marinig ang naturang pahayaga. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang babae sa cabin crew upang maibalik sa kanya ang kanyang laptop nang buksan ang laptop para sa verifikasyon. Bigla umuno itong nagsabi ng ay, may bomba yan. Dahil dito agad siyang inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Aviation Security. Inihahanda na rin ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa nasabing pasahero dahil sa paglabag umano sa Presidential Decree Numbers 1727 o ang batas na nagpaparusa sa nagbibiro o pagbibiro o pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa bomba. Ngayon! Oras sa Pilipinas, sa alas 6:56 ng umaga. Sa balitang lokal, pinalalakas ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar at Office of Civil Defense Region 8 ang kanilang koordinasyon upang matiyaka ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa panahon ng sakuna. Kabilang sa hakbang ang maagang pag-preposition ng mga pangunahing emergency supplies sa lalawigan bago pa man magkaroon ng kalamidad. Ipinahayag ng OCD Region 8 na maglalaan ito ng sleeping kits, shelter wrapper kits, family packs at 300 hygiene kit para sa Northern Samar. Makakadagdag ang mga ito sa kasalukuyang resources at relief supplies na inihahanda ng pamahalaang panlalawigan at iba pang ahensya kabilang ang DSWD. Inihahanda rin ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng OCD at pamahalaang panlalawigan upang magkaroon ng mas maayos na sistema sa paggalaw, pamamahala at mabilis na deployment ng mga relief supplies kapag may emergency. Bahagi ito ng patuloy na paghahanda ng Northern Samar upang matiyak na mayroon ng sapat na emergency resources bago tumama ang sakuna. Gayunin ang hakbang na palakasin ang disaster preparedness at climate resilience ng lalawigan at mapabilis ang pagtulong sa mga residenteng maaapektuhan ng kalamidad. Ngayon! Oras sa Pilipinas, 2 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Mga kabandera, oras na yan. Hatid po yan sa iyo ng Best Coffee Green. Ang kaping wara palpitation na dirimas loom sa iyo sorok-sorok. Sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal. Ngayon! Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang kakayahan ng mga tourism frontliner upang mas mapabuti ang karanasan ng mga turista sa lalawigan. Sa pamamagitan niya ng Provincial Tourism Office o PTOR, isinagawa ang 2 araw na tourist drivers training noong Agosto 20 at 21 taong kasalukuyan sa San Antonio. Dumalo sa training ang mga habal-habal, tricycle at motor boat drivers mula sa San Antonio at Victoria. Layunin ang pagsasanay na maturuan ang mga lokal na transport provider ng tamang kaalaman at kasanayan upang mapagbigay o makapagbigay ng mas ligtas, maaasahan at magiliw na serbisyo sa mga turista. Pinangunahan ang training ni Dr. Freddy Quinito, Department of Tourism National Master Trainer, kabilang sa mga tinalakay ang tamang pagmamaneho at paghawak ng bangka, child safe tourism, mga produkto at serbisyo sa turismo, visitor assistance, customer service at communication, guiding commentary, gender and development sa turismo, anti-trafficking awareness at responsibling tourism. Sa pamamagitan ng mga talakayan, group activities at simulation exercises

0: hawak ng pagkakataong maisaba o maisabuhay ang kanilang natutunan sa iba't ibang sitwasyong maaaring maranasan sa pagtulong sa mga turista. Bahagi ang training na ito ng serye ng capacity building programs ng Provincial Tourism Office para sa tourism stakeholders sa buong Northern Samara. Kabilang dito ang checking our aptitude on the typhoon season na nakatuon sa disaster preparedness at emergency response. Gayun din ang training sa front office operation upang mapabuti ang pagtanggap at pagtulong sa mga bisita. Patuloy na dinarayo ang iba't ibang destinasyon sa Northern Samar, kabilang ang San Antonio na isang island municipality na na-access mula sa mainland at naging paboritong lugar para sa mga leisure activities, meetings, team building at iba pang pagtitipon. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasana, inaasahan ang mas magiging handa at mahusay ang mga tourism frontliner sa pagbibigay ng serbisyo sa mga bisita mula sa kanilang pagdating transportasyon hanggang sa pakikisalamuha sa mga lokal na komunidad at tourism establishment. Patuloy namang sinusulong ng pamalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Harrison Chuana ang isang tourism industry na hindi lamang nakatuon sa pagpapakilala ng mga destinasyon kundi pati sa kalidad ng serbisyo, kaligtasan at maayos na pagtanggap sa mga turista. Alas 7:01 na mga kabandera sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal. Nako mga kabandera, good news po ito ha. Magandang balita para sa mga Nortihano na wala pang driver license. Magkakaroon ng libreng theoretical driving course o TDC ang Land Transportation Office o LTO Katarman. Katuwang ang pamalang panlalawigan ng Northern Samar bilang bahagi ng handog ng Pangulo Servisyo Caravan. Gaganapin ang libreng TDC sa Setyembre 12 at 13 taong kasalukuyan, araw ng Sabado at Linggo sa Provincial Capitol. Ayon kay LTO Katarman, District Chief Guy Ellison Zusa, hanggang 230 lamang ang tatanggapin para sa libreng seminar. Ang TDC ay isa sa mga kinakailangang hakbang para sa mga nais mag-apply ng driver license. Para sa mga interesadong sumali, kinakailangang magparehistro online. Ang pagpili ng mga kalahok hanggang sa mapuno ang 200 slots. Makukuha naman ang TDC certificate sa mismong handog ng Pangulo Servisyo Caravan sa Setyembre 14 taong kasalukuyan. Kaya mga kabandera, kung wala pa kayong driver license at nais mong makakuha ng ganitong serbisyo, huwag nyo lang palampasin pa. Magparehistro na at simula na ang iyong paglalakbay tungo sa pagkakaroon ng driver license. Ha? Para sa karagdagang impormasyon at magparehistro na, isitahin ang opisyal na registration form. Oras sa Pilipinas, alas 7:03 na mga kabandera sa detalye ng ating balitang nasyonal. Ipinagtanggol ng ilang mambabatas ang panukalang 4.55 billion peso na confidential at intelligence fund ng Office of the President para sa taong 2027. Ayan na naman sila. Samantala, nananawagan naman ang ilang miyembro ng oposisyon na alisin ang naturang pondo at ilaan na lamang sa iba pang pangunahing serbisyo ng gobyerno batay sa 2027 National Expenditure Program at datos ng House of Representatives na sa 2.25 billion peso ang hinihiling na confidential fund ng Office of the President, habang 2.3 billion peso naman ang nakalaan para sa intelligence funds ayon kay Manila Representative Bienvenido Bene Abante Jr. makatwiran lamang umano ang pagkakaroon ng CIF ng Pangulo dahil sa kanyang responsibilidad bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at usapin ng National Security. Malaking pundo na naman ito, mga kabandera. Sana naman kaya ito mapupunta. Kapag napunta ito sa kanila, alams na naman ang mangyayari. Gayunman, iginiit niyang kailangang malinaw kung saan at paano gagamitin ang naturang pundo sa kabuuan na sa 10.773 billion peso ang panukalang confidential at intelligent funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa 2027. Mas mababa ito sa 8.8% kumpara sa 11.818 billion peso na inilaan ngayong taon. Patay naman sa 2015 joint circular ng Commission on Audit at iba pang ahensya, ang confidential expenses ay para sa surveillance activities ng mga civilian government agency na may kaugnayan sa kanilang mandato. Samantalang intelligence expenses ay para sa intelligence gathering activities na may direktang epekto sa national security. Ngunit nanawagan sina ACT Teachers Party o ACT Teacher Partyless Representative Antonio Tinio at Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago na tuluyang alisin ang CIF at ilipat ang pondo sa health services, edukasyon, pabahay at agrikultura. Sa balitang international, bumabot sa ilang bahagi ng Pilipinas ang makapal na usok o haze mula sa malawakang wildfire sa Indonesia. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ang wildfire na pinalala umano ng El Nino matapos umabot sa mahigit 10,000 hektarya ng kagubatan ang nasunog sa Borneo at Sumatra. Nagsasagawa na rin ang masusing investigasyon ng pamahalaan ng Indonesia sa 19 na kumpanya na iniuugnay sa mga sunog. Libo-libong bumbero naman ang pinadala upang apulahin ang malawakang wildfire. Samantala, nakarating na ang haze sa Metro Manila at ilang bahagi ng Pilipinas na iniuugnay sa hanging habagat at pagbabago ng air pattern ngayong linggo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa kakulangan ng ulan sa South China Sea, maaring tangayin ng hangin ang usok mula sa Kalimantan, Indonesia patungo sa Pilipinas. Dahil sa pagbaba ng kalidad ng hangin sa ilang lugar, pinapayuhan ng publiko na magsuot ng face mask at iwasang lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan, lalo na kung makapal ang haze sa kanilang lugar. Patuloy namang minomonitor ang kondisyon ng hangin upang matukoy ang posibleng epekto nito sa kalusugan ng publiko. Ngayon! Oras, alas 7:08 na, mga kabandera. Sa ating balitang sports, inihayag ng football superstar na si Lionel Messi ang kanyang planong pagretiro sa paglalaro para sa national team ng Argentina. Sa kanyang social media account, sinabi ni Messi na hindi na naging madali para sa kanya ang desisyong ito. Ngunit napagpasyahan na niyang tuluyang magretiro sa paglalaro para sa kanyang bansa. Sa panahon ng kanyang paglalaro para sa Argentina, isa sa pinakamalaking tagumpay ni Messi ang pagkapanalo ng kanilang kupunan sa 2022 FIBA World Cup. Bukod dito, nakamit din ng Argentina ang mga runner-up finish sa World Cup noong 2014, habang marami rin silang naging tagumpay sa Copa America kabilang ang mga kampiyonato noong 2021 at 2024. Nakuha rin ni Messi ang Golden Ball bilang pinakamahusay na manlalaro sa 2014 at 2022 World Cup, gayon din sa 2015 at 2021 Copa America. Gayon paman, sa kabila ng matagumpay, nakararanas din ng pagkatalo ang Argentina sa Spain sa World Cup Finals noong Agosto. Oras sa Pilipinas, alas 7:09. Nagsalita ng aktres na si Gikan Las tungkol sa controversial na paghihiwalay nila sa kanyang husband at kapwa-aktor na si Archie Alimanya. Sa panayam ni GK Ogie Diaz, ibinahagi niyang umano'y mga insidente ng pisikal na pananakita ng kanyang naranasan mula kay Archie. Ayon sa aktres, kabilang umano rito ang pagtama O sa kanyang ulo gamit ang tumbler. Pagkabali ng dalawa niyang tadyang at dalawang insidente kung saan umano siya sinakal. Sinabi ni G na nagpasya siyang magsalita upang itama ang mga pahayag na umano'y ibinahagi ni Archie tungkol sa kanilang marital breakdown. Ibinahagi rin ng aktres na sa kabila ng pananatili niya sa tabi ni Archie sa legal na laban nito kontra aktres na si Rita Daniela. Nalaman umano niyang nagkaroon ng ibang babae ang aktor noong sila pa ay mag-asawa. Sa ngayon, sinabi ni G na pinili niya nga magpatuloy sa kanyang buhay at ituon ang pagmamahal sa kanyang sarili. Mga kabandera, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alas 7, just na ho ng umaga. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prems. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang programang ito. Para sa more tugtugan, more kulitan, tumutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Dahil ang J-Mart todo panalo at magka-premio raffle promo season 4 extended.
1: Oo,
0: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na. Mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
13: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Sa radyo, ibandera mo!
0: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
15: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
0: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
16: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
3: Gising Norte!
2: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
3: Gising Norte.
2: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

0: Up! Welcome back sa programang Gising Norte. Kasama pa rin na gising mong papa. Papa mo na prinsipe. Prinsipe mo pa. Hello, good morning kay Jobelin Hagunoy. Ay, sumudoy pa. Sabi niya good morning. And of course kay Belen Adamanan. Sabi niya good morning papa prins. Watching from Barangay Mubugo Mondragon. And of course, mula kay Dayon Mendoza. Good morning, Katarman. Hello, good morning. Ay, nagpaalam muna sa atin si Ronel at saka si Malu Salazar. Mga gagawin pa to siguro sila. Bibilad daw sila ng kanilang... ano ba yung bibilad ni ano? Bilis? Ano yung bilis? Ano yung bilis? Bilis ba yun? Puri God man sa taga-Palapag eh. Jack, nasabot. Oh, parang sa feeling ko, pinapahirapan ko yung sarili ko dito sa mga kabandera natin na, na hindi ko maintindihan yung sinasabi. Anyways, 0969-071-6213. Okay, shoutout daw sa mga kabandera ho natin na ano, may mga asawa dyan na walang pakialam sa kanilang asawa na mga babae. Ano, mga mister, kaya pa ba? Oo, kaya pa bang panindigan ang pagiging haligi ng tahanan? Kaya pa bang panindigan ang pagiging asawa mo sa misis mo? Oo, baka mamaya nagtatampo na yung mga misis ninyo. Eh, hindi nyo lang napapansin. Huwag naman ganun, kabandera. Kailangan, kapag alam nyo parang, yung tipong alam mo na, parang yung misis mo may namomroblema na, parang laspag na. Grabe naman daw ako nung papaparin sa pagkalaspag na yan. What I mean, ano ba, mga kabandera, yung mga misis ninyo, dapat inaalagaan nyo. Diba? Dapat tinutulungan nyo yan. Sa mga gawaing bahay. Diba? Hindi po kit sabi kasi pag mister kasi dapat siga-siga. Dapat diri ma-understand ko ay sa mga misis. Minabasa ko dito sa sabi dito sa Sad But Reality. Kapag hindi na daw talaga naririnig yung side mo, sirang-sira ka na talaga sa mata ng mga tao. Kadalasan kasi sa mga tao ngayon ay mas sa maling kwento naniniwala. Dali nilang manghusga. Makahusga sa isang tao na hindi naman lang inaalam kung ano ang punot dulo ng kwento. Ang nakakalungkot pa dyan ay sadyang may mga tao talagang mahilig gumaliktad ng kwento. Yung tipong sila na yung may kasalanan, sila pa yung nagpapaawa para lang panindigan ng mga tao. Panigan pala ng mga tao. Mga taong pa-victim. Oo, mga pa-victim sila, be. Diba? Alam mo na yung tipong, alam mong ikaw yung malinis, pero meron ngayong mga kapitbahay. Diba? Minsan na may mga ganun eh. Alam mo na ikaw yung malinis dito, pero binabaliktad ka. Magaling gumawa ng kwento. Story maker nga. Story maker nga ni...
1: Aray ko.
0: May pinanguhugutan to, mga kabandera. Oo, ito ha, para sa mga mister natin, mga kabandera. Kapag ang misis ay palaging stress, masama ang loob at umiiyak, ramdam niyang wala na siyang halaga sa'yo. Oo, huwag kang magpapakampante. Dahil kahit gaano ka pa niya kamahal, mapapagod rin siya, lalo na kung nararamdaman niyang mahalaga lang siya kapag kailangan mo siya. Aray ko! Ang sakit naman ito, mga mister! Huwag niyong antayin na mapagod pa yung mga misis ninyo. Ika nga, bisan pa daw nga ni kasal, nagbuburoblag. Ako pa yung dirikam kasal. Nag-upod la kam tungod kay mayaong kam ana. Diba? Kumbaga ngayon, mga mister, kabahan ka na.
2: And fitness.
0: Dagdag pa, ang tunay, pagod ko na ang tunay na pagmamahal, hindi sinasaktan. Hindi pinaparamdam na option lang siya, kundi pinapahalagahan. Bago pa rin itandaan mo, ang pagmamahal kapag sinagad at sinaktan, nalalamig yan. Oh, grabe naman, pinanguhugutan ito, kabandera. Oo, paano ko na marerealize na mahirap maging nanay? Para naman ko sa mga nanay. Pagsabay-sabay na niya o pagsabay-sabay na yung pagod, puyat, feeling lonely plus sakit sa katawan, tapos hindi kaya pwedeng mapagod at magpahinga. Oo, hindi ka pwedeng mapagod at magpahinga ng matagal. I can't leave the house anytime. I want, I can't do anything else. It's no longer about me, it's about my baby. Parang mamimiss mo talaga yung pagkadalaga mo. Yung tipong parang kung wala ka lang anak, gustong gusto mong tumakas. Pero hindi pwede dahil sa mga anak mo. Diba? Mawawalan kasi sila ng tatay. Eh.

0: bilang asawa. Wala naman actually, mga kabandera, pagka ganun, wala naman talaga ano. Baga pa nga ni, di rin na kinahanglan magtiis ang babae bisan may asawa ka na. Kasi nakadepende iton sa pagdarasan iyo mga asawa nga kalalaki na. Konsugad, kung may mga babaeng nagtitiis, ibig sabihin yung mga mister ninyo, hindi nagiging maayos na partner. Diba? Hindi nagiging maayos na asawa para sa inyo. Ay nako mga kabandera. Kaya mga mister, dapat, kumbaga marunong naman kayo, dapat makiramdam. Oo, pag feeling nyo, ay si Mrs. parang last pag na. Iya, tagang ko ikaw dosmil pagparibay. Diba? Kasi mga kabandera, kumbaga mararamdaman yun yung care ninyo eh. Diba? Isa naman ay pagsugad, oy Mrs. paguan man. Iya, pagpariban, tagang ko dosmil. Yokiyo ka da na. Oo, diri kay ikaw pa magpapa... ikaw pa magiging dahilan kung ano na-stress siya. Ikaw nagiging dahilan para malaspag siya. Diba, wag naman ganon. Di kang pag nalaspag na, babayaan mo na. Diba? Matuto naman ho tayong ano, apahalagahan yung mga misis natin na, lalong-lalong kung kinakasama naman natin sa buhay. Bagaw di tinitiis ang sitwasyon na meron ka ngayon dahil sa totoo lang, hindi ka na masaya. Tanggang anak mo lang ang dahilan ng pananatili mo sa kanya. Ay, nako. Ayaw! Kwento mo na lang yung buhay mo. Oo, para mabasa natin sa Bandera Heartline. Parang yung kwento mo pang Bandera Heartline eh. Parang hindi happy ending. Oo, mga kabandera. Oo, hihintayin ko to ha. Yung mga ganitong pagkakataon mga kabandera. Na magsisend kayo ng mga ano, mga kwento ng buhay at pag-ibig ninyo. Ganon, mas gaganahan siguro akong basahin yan sa Bandera Heartline. Tapos ang dami ko pa sigurong masasabi dyan. Shout out mga kabandera ha. Sa mga mister natin dyan na bagaw pa bang hindi rin nababantan. Puro bantara man. At yung mga misis. Sabi ang makalalangot kahapon ang signal, waray-waray, aklugod pa kaabang sin maupay kahapon. Sabi ni Lino Gabion, okay lang yan. Ang mahalaga, naka-replika. Pwede mag-request ng song. Anong request mo? Pwede ka mag-request, basta wag lang love song. Ano lang tayo, budots, disco, cha-cha. Oo, ngayon yung naka-schedule kasi ano tayo ngayon, gising norte, kumbaga nang gigising tayo ngayon. Pwede tayo mag-request ng mga songs, ng mga love songs. Mamayang hapon po yan sa programang Bandera Heartline. Ha? Ito, bago pang mga kantang mayong pinanghuhugutan. Sana all. Di naman kami kasal Papa Prince. Oo, kay waray kasal-kasal kundi di rin niya kaya magbag-on. Tama, wag ka muna magpakasal. Wag muna magpakasal kung lalong-lalo kung nakikita mo na parang walang patutunguhan yung buhay mo. Aba, mag-let go ka na. Pero pag kaya pang masurvive naman, no? Sabihin mo, ay mister, na ano, kaya pa ba? Kaya pa ba natin o hindi na? Kaya mo pang panindigan yung pagiging ama? Diba, mag-usap kayo, kumpronta mo agad. Nano God, mister, mag-asawa pa kitiri na. Nano, kaya mo pa? Eh, damo man doon ang lalaki. Damo man din ang lalaki sa kalibutan. Pero wag mo nang ituloy. Ang mapapayo ko lang na maganda dito, ayusin nyo na lang, di ba? Iparealize mo sa asawa mo yung ano mo, yung worth mo, ha? Yung halaga mo, mga kabandera. Kailangan yung babae, mataas ang halaga. Mas mataas pa sa dulya. Oo, kabandera. Dire pwede nga, ang kakulaw sa imsan mga lalaki, pesos ka lang. Oo, peso la, peso. Inanglan, mahalaga yung value. Ako, pwede man, sugaro na lang, diamond ka go, diamond. Dere ka la, gold, diamond pa. Pa-shoutout man, sa ex nga si Mylene, ingat ka, Permi. Sana, maging masaya ka, wala na aka. Kaya rin, wanilino. Ay, mga kasangkayan, bayan doon, may manamamati doon, mga single. Bayan, may doon sa inyo, namamati nga, single, jadi si Lino Rini Timingol. Ready to mingle.
1: Aray ko.
0: Handa ka niya maging sidecar. Kay bago pa scooter, ala ko no siya yan, ha? Sino ang mapasidecar? Pag-chat lakan Lino kay Andaman ko no siya nga sakyan ka araw gabi. Araw gabi. Nakakalimot ka. Sana't ginhimo. Ano daw, lighto. Balitaw ano, kung may mga problema ka sa iyong mga asawa, kung pwede man pag-istoryahin, istoryahin. Tungod kayo may mga anak ka. Yung pinaka-the best ko talaga ng mga ina-advise kapag may mga anak na, diba? Pag may anak na kayo, huwag kayong maghihiwalay. Kung kaya pang mabagaw pa nga ni tahion na. Ang mga naluho, tahion na. Kaya maraot mga diwat kasi pag bagaw pa nga ni ang mga tatay, ang mga anak ni mawaraan sin tatay, di ba? Pangit yun sa iba. So, ay, bata-bata, paano ka ginawa? Gayong wala kang tatay.
1: Aray ko.
0: Wala kang tatay na kinilala. Lalo-lalo yung mga baby ninyo. Diba? Kawawa yan. Lalo-lalo na kapag alam na nilang nakabagaw pa nga ni, nakakuha na sila, nakaintindi. Aram na nila na realidad sa kinabuhi. Listo na sila saan mayaon nanay, listo na sila saan mayaon tatay. Diba? Dere na ito, kumbaga, basta-basta nagiging maupay na magburuglag paan sa'yo nga pamilya. Diba? Bagaw pa nga ni, pwede man ada ito makuha sana eristorya, ha? Ayaw la pag eristorya, bago pa nga ni, ayaw la niyo ang iyong mga problema igadto sa iba. Oo, labi na sa iyong mga higripid, labi na sa iyong mga iroy, di ba? Kay danay naugop ang mga iroy, imbis nga magtuturuhay, nagraraot logo. Di ba? Bago pa, wara nga ni, wara sito na mga kabandera, waray sito na iba nga makaka sulbar sa iyo problema pag taga-asawa, kundi ka mula mismo nga mag-asawa. Dapat diri na niyo ang iyo problema igawas pa sa iba, kay diri ito siya na makakabulig, kundi bangin dumugang pa ito na iyo pagsaragumok, mga kasangkaya. Diba? Sana all. Pero totoo, mga kabandera, may mga ganun eh, na imbis na matulungan ka, matulungan kayong mag-asawa, sila pa yung nagiging dahilan kung bakit lalo kayong magiging magkaaway at mapupunta sa hiwalayan. Kaya kamo nga mag-asawa, bago pa nga ni kay kamo malang mayon sito na gintikangan, na araman niyo kung ano, gintikangan sa niyo pag-aaway, pagdumutay. Kamo lagi hapon sito nga mag-asawa, ana makakakuan, bago pa nga ni mga kabandera, makakapagtuhay. So, yun ang masasabi ni Papa. So, what time is it? It is now 7:34. So, OT tayo hanggang 7:40, mga kabandera. Yeah. Sa mga gustong humabol, magpa-shoutout, tumawag na 0969-071-6213. Once again, 0969-071-6213. Medyo nakakahingal din pala no, mga kabandero. Kaya yeah, masasabi ko, wag muna kayong mag-DJ kasi mahirap. Hindi basta-basta. Oo. Alam mo yung tipong may napapasaya ka pero ikaw naman nagiging ano ka? Napapaos ka na. Where's ano nangyari dito? Oo, wala na. Walang paparamdam. Alis na ako. Ako pa naman, pag paagaw pa nga ni, pag wala na kayo, edi wala na rin ako. Wala na ba ako sa iyong pili? Wala na ba ako? Ayan. 7:35. We have 5 minutes before 7:40 in the morning. Shoutout pa rin mga kabandera sa mga nakatutok at gising na gising na, ha. Gusto ko yan, yung gising na gising na. Oo, kay bago pa nga ni, magmata ka na nga ni, sasuguon ka na. Suguon ka na panhugas, suguon ka na pagkahig, suguon ka na pagluto iksura, pagtugo na ikaw, mas ka man kapulsan. Diba? Di ba nga anak nga diri na pupulsan? Kalamay pa. Oy mama, mga kabandera, bukas po ang ating ano, ha? Bagaw pa ang ating page sa Radyo Bandera Katarman. Sa lahat po ng gustong mag-send ng kanilang story sa Bandera Heartline. Ha, kabandera? Aba, Mula umaga-umaga-umagang. Kwento mo na yung mga naranasan mo buhay, yung mga naranasan mo sa buhay, naranasan mo pagdating sa pag-ibig. Paano kayo nagsimula at paano rin kayo naghiwalay? Ah! Edi kung happy ending, kadi edi wow, congrats, happy ending kayo mga kabandera. Karamihan kasi sa nagpapadala ng kwento dito, hindi happy ending eh. Laging bitin. Laging sa dulo. Ah, bigo sila. Mapapaiyak ka na lang talaga. Oh. Mga kabandera, kumbaga may drama ka sa buhay mo, sulat mo na yan. Babasahin natin yan kabandera, malay mo. Kwento mo naman ang susunod natin na mabasa sa Bandera Heartline. Hello, shoutout kay sino ini? Munina Pinka. Shoutout from Barangay Vigo, Sitio Camaliga. Okay, 3 minutes na lang natitira sa programa natin. Basta anak lang sa sugat ka bandera. Kung mayon ka mga problema, suluha. Kasal bahay si Papa Prince. Pero may mga salsit ng talaga. Ay, anyway, shoutout sa mga taga HXR. Good morning. Good morning. At syempre sa mga taga 578-1911. Dira sa building San 578. Mopay nga aga. Mga taga Barangay Baybay, Bangkeruhan, Rizal, Mondragon, Timpay ni Bubon. Ay, yung mga baga pa natin mga kasangkayan, mga suki, ha? Suking Tigpaminaw. Sa programang Ising Norte, ha? Magsinpuak sa Heartline Bandera Papa Prince. Huwag lang muna ngayon. Damo ka inaagian kaya... Ano daw? Inagian kaya na mas malala po. Oo, alam mo, aabangan ko yan. Baka mamaya habang binabasa ko yung kwento mo, tumulo na lang yung aking ano, tumulo na lang yung aking luha. Oh, pwede man pag alam mo yung nakakaiyak yung kwento, nadadala talaga ako. Lalong-lalo na kapag nakakaawa, grabe yan kabandera. Kaya minsan, sorry kung nagbabasa si Papa Prince minsan, yung parang naiiyak na.
1: Aray ko.
0: Kasi party naman talaga yan ang kumbaga programa natin. Kapag nakakaiyak, ito todo ko na yan. Iiyak din natin yan. Oh, yung tipong ayaw mo naman umiyak pero yung kwento niya nakakaiyak eh. No choice ka kasi binabasa mo eh. Oh, kumbaga pag nagbabasa ka, dinadamdam mo talaga. Kaya naman mga kabandera, bigla na lang, kumbaga, tumutulo yung mga luha ko. Sabi nga nilang tunay daw na lalaki umiiyak, di ba? Kaya dapat, kapag may nakita kayong lalaki na umiiyak, hindi yun sinyalis ng kahinaan. Kumbaga, yun ay sinyalis ng kanyang pagkalalaki. Kaya, huwag ka lalaki din rin ako, especially kung dako niya problema. Diba? Di rin man babae na uwang. Diba? Pati liwat ang lalaki na uwang ma. Oh, shoutout man sa mga wara jowa nga da. Time na para igadak niyo. Patay. Balid dyan ang kalugaring. Sabi nga, kaya nga po Papa Prince, pero ang galing mo Papa Prince pag dating sa kwento emotional. Iba ka talaga sabi. Ikaw Janice, kailan ka magpapadala ng sulat mo?
1: So,
0: gusto ko yung mga listeners ko. Oh, mala sa Gising Norte, Bandera Heartline. Gusto ko mapakinggan ko rin yung mga kwento ninyo eh, di ba? Oo, mapakinggan natin lahat pala. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong kwento, kabandera. Di ba? Dirila mandaw, dirila harumamay. Ako kuno Papa Prince, dirila harumamay, gud na ako pinag-agian sa kuan. Sa nakasawa. Oo. Pati liwat ko na sa nakag-anak, sa nakinabuhi, malan feeling ko ako na lang gimamalas isang nga tanan.
1: Aray ko.
0: Mapasugod ka nala, malang karoy ako na sumuko, pero kay bagod ni Papa Prince, ayaw good ko nung pagpapakamatay ha. Itatakugod si tosugod ni Papa Prince, ngayon pagpapakamatay sin maulit nga problema. Kay bago pa nga niya ang problema, kaya ito masolusyonan. Diba? Ayaw la pag patayan yung kalugaringon. Kay sala itong sa Ginoo, ha, kasangkayan. Bago pag mata mo, ato ka na sa impyerno.
1: Aray ko.
0: Patay na nga ni, nagmata pa. Oo, hay nako. Anakon kasi kusog Papa Prince, anakon kabataan. Oo. Na ano ko, nararamdaman kita, mga ano tawag dito? Rachel. Kumbaga siya na yung maugod na lang. Tingali kay ko na. Wara ka anak. So sinsugad ko sa him kanina pa kay Bulagigad. Bulagigad ko na bago pa diri na nagiging maupay siya sa imo, di ba? Kay bakit ka pa magtitiis sa kanya kung kaya mo namang ipagpalit? Kaya mo namang iwan. Ay, diri lang babayan niya on mata Papa Prince. Oo. Bao nga ni kita liwat, mayon mangkit mata, sangit. Kaya naton magtangis, kaya naton mag-uwang, kaya naton maghaya. Tama po kayo Papa Prince, may balak po ako na magpadala ng kwento kaso ko sa inyo pero kailangan ko pa ng oras. Yes, maaaring halimbawa gabi, pwede ka magsulat, tapos sa umaga, trabaho, tapos gabi, balikan mo ulit yung sinulat mo. Ganon yung ginagawa ng iba. Hanggang sa makumpleto nila yung story nila, kabandera. Para, 'di ba? Alam mo, excited ako pag binabasa ko yung mga sulat na ipinapadala ninyo dito kay. Sabi ko, uy, malalaman ko ng kwento ni Janasi. Malalaman ko ng kwento ni Lino. Malalaman ko ng kwento ni Ma'am Rachel, ang kanyang pinagdaanan. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Rachel, hindi ko no maganda ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaya excited talaga ako kapag binabasa ko 'yon. Talagang pag sinabi ko na hala, nakakaiyak naman ito. Kaya pag binabasa ko na nakakaiyak talaga, iiyak talaga ako. Oo, ganun si Papa Prince kasi gusto ko yung programa pag maganda, gusto kong mas lalong mapaganda pa.
1: Aray ko.
0: Sana ngayon, Dani, nagkakabulol-bulolak sa niyo mga surat.
1: Aray ko.
0: Good morning po kay ex ko si Jantan. Yan na naman tayo mga ex. Huwag nang babalikan. Huwag ka talaga Kim Junso, magiging Lee Min Ho kaya na.
1: Aray ko.
0: Oo, limutin nyo na yung mga ex nyo, kabandera. Utang na loob, ha? Huwag nyo nang shout out. Dapat si shout out niyo. Shout out sa magiging future ko, ha? San si itong dapat, kabandera? Si shout out niyo yan na wara na mga pulo. Ay! Grabe mas wara pulo. Sabi niya, nagtigang na paghimo about sa akong pamilya. Paya kuan ha. Ayaw mo kam dito pag kuan, ayaw mo kam dito pag mura kay bangin unina nagmumura kam dito tigda ako mabasa patay. Pero dino double check naman natin ng ano tawag dito ng writer natin dito bago ibigay sa akin. No? Kung mga may dapat i-edit nila yan. Ha? Mamaya bawal yan sa radyo. Mabasa natin. Patay. Patay tayo ng NTC. Makapadalan tayo dito ng summon. Oh, Papa Prince. Yung programa mo. Merong lumabag sa batas. Sorry naman po. Wala bang first opens? Diretso agad summon. Oo, sabi niya. Pero an ex mangin sa sangkay. Pwede lang wata. Depende ito sa imo kung kaya mong tiisin. Bain unina, karoy mo magbalikan la ka. May mga sasitan kasi nga, ang gusto magbalikan kaya? Sabi niya, pariho po kami. Parihas po kami sa akon ex na si tata kay siya po under sang kanya asawa. Akon manliwata, maulata. Oo, parang kami nakatadhana bago po sa kanya, mama. Ayoko na, tapusin na natin to. Pinapainggit nyo lang ako eh. Forget kayo, may mga partner kayo sa buhay ninyo. Ako nga, ini-enjoy ko muna yung pagiging single ko ngayon eh. Kami na kayo pan MMK akwento Papa Prince ba? Pwede mo ganit i-submit nga sa MMK patilat dito eh, sa Wonder Heartline. Mababati dito san ko taga HXR. Mawa pa yun yung akwento ha. By the way, ira-radyo, baw-baw ilaro mo. naka Radyo Bandera. Pag namimili ako dun sa HXR, gugulat na lang po, ay ano to, Radyo Bandera pala pinapakinggan nila. Pati sa mga taga 578, shout out sa mga taga 578. Bubuka sila ng radyo dyan minsan, doon sa second floor.
1: Aray ko.
0: Radyo Bandera, pinapakinggan nila. Papa pa rin stagay. Ay, naku, jay. Ah, sige, abutin mo sa camera. Ay, naku, naku, naku, naku. Ano ba yan? Red Horse ba yan? O, oh, tando ay. Huwag lang yung masyadong maanghanga. Gusto ko yung nagbubura. Oh. Nagbubura ba yan? Medyo, Papa Prince. Gusto mo paburain kita. Kaya ugad ko, no, Papa Prince. Ay, wala na tayong oras. So, paalam na tayo. 7:47, that is our Philippine Center Time. Oras na para magpaalam. Ito pong nakasama ninyo ang Papa mo, nag-iisa. Ay, Papa mo na prinsipe pa. Bye na, Papa Prince. Mapacheck up po ako dito sa Katerman. O, sige. Akala ko kahapon ka pa nagpacheck up. Oo, sige, hinay sa biyahe. Ngayon, paghirot. Ticker. Bye-bye na po sa mga listeners natin. Muli si Papa Prince po ito. Magkarindigan ulit tayo bukas sa parihong oras. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta radyo, i-bandera mo. Bye-bye!
2: Uy, Kabandera, Burmans na, September na, simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, ano ang Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's

hanggang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

0: at Lita at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina,

0: istasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. ECR Dry Goods Store. Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: about San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papamuna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule. Doc Super